0: osoy kibora ina borofo tay barnga nyeddi ngi donga kanni albel na bago orre quoi so ngagi donga kanni bara bara Suleiman Umar sogis ko kibora ina borofo tay bara taru taru fugo osoy kibora ina borofo tay bara taru fugo sogis kaw bara Abdul Bari Muhammad do giso sokaw bara Hassan Bakar sogis kaw kibora ina borofo tay bara Musa Ishaq Abu Isra sogis kaw kibora ina borofo tay donc que ni bardu Comore Youssef kibora ina Comore Youssef sa dis wa tara dirsimo ele ye sey kin quoi o gene nilan kalnga ali nilan joa ali dwodi pied wa le la salon nak durufi na ele dwal munafiqiria aza zahirin indel nay belengal ali njin joa le dwotu le na kelman diere nesku senga ja ila sei osogis kaw Comore Youssef so ngagi don kanni kido gis osokaw kibora ina borofo tay osogis kaw bara Habib Ibrahim Habib Ibrahim osogis kaw bara Habib Ibrahim Abdurrahman osoy bara ola Abdurrahim osogis kaw bara Habib so ngagi don kanni doki al inela ngwa dain donga dien donga fago na kido dain donga dieleke mara algi belebule nemba ferraba na fago ko ale nyedding iding kia ko elba alan kainte bo akwang ritage na alan uredu senga silong ki bora ina alan ko senga le koro na barga nyedding gi don kanni bara manan Musa Adam osogis kaw manan Musa Adam donga gi kanni so nga lobi lo aljay bara manan tuigis kawidi osoy bara zol al khalis zor khalis osay nela zor khalis osogis kaw kibora ina borofo tay donga gi kanni lobi lo albibay alan taras bang osogis kaw bara manan do gistu kawidi osoy kibora ina borofo tay lobi lo albibay alan gi dayon on bulen na arrakan osogis kaw kibora ina borofo tay bar nga nyeddi ngal bay donga gi kanni na dog mayna meram si bot kawi abas gal gingo kerke na gi dog ingo
1: Barafa tay kise wore ko akul ninal bay duwa pa donga yini ba kado ginyetti ni gwen donga anni ko nyettin albel na bago sunga gestawa aldi na ko kiterri memba na ko kital bang na dogbel ay sen kien juru ambo inang ale ni ki ade incoming tiske samari alba ungang sen racing oto inama unse kise ni ki deng inkirsing aba ilong na Joel Alan si unse si jalun ko incoming alan bas jumong alan ila dumbe legal jamay sa coloring nana ma ko lan si bam o ko alle ko singi Dr. Kabir na ka gildo idin na kin wuto ke sense nina si dan tina agi ba asan kin bam o si kage idin na kulu ker gal babara le songa te ka tini jago
0: se ki bora ina bora fatay meram donga ke songa kanni idin al kayin kundina orre ngun kundul ene kinken ba masonga gene erita katini asan kalon ene namadem balda au imbelen al munafik burgungan kunwi ila wardik namaton kuri kwanga wala kuri indik namaduong idingi al burgunga duwi den awle

0: na dogenga is belen batara al utka e ingirina mas engan yindi bal al taridi kel inen nenenka wala ridi kena inen ngrakhizi lolo besin belen gal bukula ra kantara sa kemba ne kesing ne kesi koranga longna urel e sen jisi ken koranga fali ne ile belen ngungale nelam bi idin azanji ajuba ne in al yeken karaba ididwidia akwel basanji ju asaye nyindi jisi gis piepi alangi la lole jaring na asanji do nga jwaba e kai sa janyi na ide a imbele na maden den sesele al idin dwidi al le dwidi na kwambo yezatu a impiedu al do kame gal kam gal ay longin ne egel ne duo insilong al yedin tebu na kien jeba arage ba na so gi nga jongel ba gi jeb sa jenga zaim
1: wala zam
0: bay arrafi na ji ida zemba asangis duali fagul ne ayengan sike na inges belimba asa ayeng an ayla ani wala ayla el wala kaygel ne ine tarjanes ani a jisingis belangal ba arrakan aki alba arrakan arra marrakilum fin kurro altaraskan ni inangis beling ai imbelezi na makagil ina saki aldaim burukai al burgo akwa kay ne kaminga altaraskan ni taraskan ni aligel wala duwe mbelen aiza al din tare ne ji aw e yezi jegil aike
1: neji
0: aije ay ne din illa yesi weisa wala koldasi inama tarai a in duwe inin nama do geyi neski kila kwang tiel al kwang kriya al munafiq na vie duwe ngaiba vie duwe yelon zene ki turufi mara yenkin karabasi aba jurgulo banju mona rage idi ne nifak do fiye nifak zaatu fiye ne jis duwe si piye jogel na jinel si na marak din kilman diyo illa keba a in nama kusen kusen deng aw al inna lam beleng in al mayenam burguwa kwam fiye ayisem beleng kik nyet ding al kwa kit kernes eridonga akaimba mara al kutumi na tebunkani na belen dei al yedeng in beleng na ne din tebun rising
1: ila balden si
0: lolo ye ila in rising alanka ana aliyesina awne nenke inna langis beleng alingi la jamu nene tebunje yani nga reida kayna boela lamba ne silong rei
1: ala
0: kirelba wasu ko ala la tenga nan kuike ji reile kaba idinga kiriba ne ani al kola kin sifia ji al kin kola sija
1: alma
0: zakka jaran ne la duidi na lot lefi
1: orgozle
0: wala gal ipi amul al lotu le in namay na kikay na innen keldel a abas kin kwa sia kiyoba a al innen kariya in jago
1: ne ille kulie gawal san alum basdelin ngon duldin gwezi e kari yal dundine ilolen fegen alan yani in marhalale jawgiti ne kilma dio kilma ka to gal gulum fi ma lan ji kilma to gin dio uto au jawrti ne in ukulke din kilman dio a awalin kas gumiti dele na sani an tabung sa jun doyti wala jundine duldin ko kirel yago
0: in bele aliye nem fi yesi ya aslom bajani nga do alkuma long finge ya aslom ba long finge a ne yesi elawe be idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kinini si jalo asan kwa kinini si jalo al do undul ne dinte bu ngala nga fi ne la fi di ne simbe ngal baraka ne ji jalo si jalo si kel mana araba kien je bale bar kuldi araban mar kien ji ge ngale wala jay ngale araban ba ne akwel ba san asa ngin bele se tarifeng eng wala san je tarifeng eng ara ala bamba ne ya sakke ye mas den kilmen jaru insi abasun wasa ayin anan ngwal gi jani na duwa na ma sakke urel alan ana sans juana ini
1: yani
0: ye kuel gina
1: di barang unnos marang lomvisi juli leri ega ye na lomvi na ini kam sin jual ki barka ye ya sang
0: lolo abalum pin ki jaye mang lomvisi dok album pina anan dombori bantan na elana matarai na kinama yenge alkain ko senga dai idi as agindiya kain ko senga dai idi as agindiya ba adis ke na la longin di ba lon ko al dine ko akira egel na kinasa kaimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan qurajim a inama dai mbele
1: na ni mungkin ya la ne jundi to ne dai wore yani i mustawali ke
0: bad ba na kan je
1: yani na di ko kwasi aba jegi le kul beratog le ke na yani hatta min duwa jegi le tim berata bu ko le ke ban yitin kilma simu maran wore kwasi aba jongo ne jegi la masin injem kan ne al ko

0: ba lo to gle kere li wala
1: enen ina iding na oredu
0: wala wala jidi ngere ngai si
1: je kadu enen lan si erringa iding na adi adi kilage azaki karuma idi king anama denta le ketike na kindu in kamwa ele ka sai la kwelba ye kai ne nen longo zat ya ibelenga leki du ne lan belen na lady galen belen ya ibelenga leki kaslo
0: marankan in londo di der gabiri ki mujo aga zi ngari ne na dinga ki guti ngere ni na dinga ki songo ngere na hasi ki ne na ma songo ngere na gersin marangelo duo ya ne mbaza ke na hata rayi dog ne na zi rayi apui da ke balance kwa den kari ngere ke na den kari ngere tai ko masan zi firinga waye wala firinga os mungkin na ba ile len duo ya njima in jwaza jang marang idi ngal si alsi e at eri jang wala gala si tar ngal jane ki ngal jilong deli ning ko na eri ker do anke ba ila wu ngal nes ene ni dimbar si kurgo jam inte ko
1: badba ene lan kawe yeng na ay long ye in wal al munafiqin ma nama kin so ngasi ila dora le jawdi ki na zakka in zato di ngasi dwi dina do pie ngal kerafi ya ngasi zato pie fi nama en kenga oredu azakke annan singeri kal sherika zato ei ba yegen oredu wala ke na sherika pake
0: kabe yegen eska girre yal do asi
1: yegen ri askimba
0: yegen
1: askimba na adiske tok tok la sa ke en kwal den du al den du tarika kul kwa kerga ke oredu se sundu ba
0: yegen la kiasi worre dai ngati jone jegi la ki inan nungi diu na iri mungi nan ke na skia kalumba bara ngaba dai worre ngene ke mushure ni ba na skalum
1: ba la yegal imbeling abas jawli kinsi
0: Ya mungu na njiwa redwa njana ki kwa na kere ngejeria zang kwa kala nga.
1: Ina nkawe?
0: Natawe kila kwa se jundu la ndire ila le zari kwa asena ba ndi mwore mkwa gali nyangasiro jagi zari na yendo ila lang rei kawal.
1: Ye nga ba, ili nga lang kuru tok jankal au na kumo bang.
0: Ege nye, ila duwa kersi asa jundu wa redwa duwa kersi masana na jia jol basa ndi suri taura jarang asa jir rei jang. Na jio nasa rei jang na ki kwa na kere ngejeria na kwa kere ngejeria na ndi rei tari kawe. Mungu nji al to jang na kila kwa sunga ke mungu kene sari yizi kutikay ngol wala
1: badba yele ene ene kwene no songa sin nal kutikay ngile ne mbele lolo orot kwa sa sa jelbe hi asa kin kwa sije la ise jisi akal ngam na kila kwa jisi ay geza kal ngam na skal ngane jiki ki nga bamba a inma songa ge ne nyenge na kinma do kay ngu ngale kay todik ala ninka na asa ku nga kay zatu ala ninka na ki ngu nga ken dorol ka ne yen ki en kirikirnya bayene kwa sika ni
0: al bonus dien
1: ngombe ene ki ngombe atoke la kule nyenge
0: na mado
1: bad ba ne ye ki la kule rito do ga fiaba
0: wala ki ndo la gute
1: za den juriza to al jingiri bay ba ilongi na nin
0: egal ka wazinga mo wala ki ke ndo la si gute za lo wala jani wangi dio kamal
1: bad wala ton to len dio do ngo
0: na bas mal jaa na mo bawi
1: na manyanga
0: ni ji jora do si ki ki ngo jani gen
1: bad ne engal ji ine orre kwasi ben hayal kiki bi onkan ina kain kin ka bakiyenge ye alang inen en
0: abasi na kwa ben den juru tarifi
1: e lakin marra aba ridik en a kering ring beling aye ndu ngun sigo do gara fak ina nan kam ya a atoku na nyen a kele na maso ngage na indela asa dai orren diodok asan kingudo nga se kalong adiji jan na lo le jain nas karaba so ngage ba ilong alang inja in adis doing orred wosi ela al duole tarifi na ine tarifia na ari ani orre sai ba na idi egi orre sai na idi jegi idi ne la duldi orre bayas ke na den tabage ki na sai ba jegi ne lan orre ka ba ne idi nya marra na mas kuan ke la jundul asa yen kien ala ki le so ka inza ni kien ala no singa na ji ki le tarjo al duoke ne kriya na dele tarew al jurgulo na jurgulo ye ka ayfi na ayfi al inen nenen bi le bele no bawno si la vago egel jato no jumo dingi la zato na kera na kele no feddi ngori kingi no kele ko ngana tarikal inama yei na kay udu ale ke na ki bele si se ke na tari si se akel na al bele si se ke na no pie kwa yenge ora munafiqa ne yenge na kangi da sa de ngorren tari ale na makin swage aba jwe la lan orre ko yingi ji nga se basta wajaldi na se nga zamin ba anan ye pie bi abu zinjem badin bele se a nakdi akwela inelang bam makiyam ba maras belen sejamming lala ore do nga sinjem inama den tarai awna ke lekoro awna sinjalun duo al el na kiki delli manes belen sekwal inen inen ne gis juana ile belele aufen en na na ngis kwailang anina inigi na ngis kwailang umona era na ngis kwailang anono jumong na ngis kwailang el ne jelagi
0: badi
1: ile duosi ba irijegi badi aba irinya nga bes ilong al urreina idinya marra kille na manyet incoming alan kayle futokari na kayin indio asan kango asan kango ka kangin surunga idina kanga ba terma ba indio awola sona ba injwa alkiro kangi bes ilo le ana singi ba za da singi ba fa kille alan kire karin ina berang awi na berang awu den jawar na mai lene duen bilin hayal arrakan na marra kiki arraban ba na ilasi al idin belen
0: asanjide
1: adya jalum ba ine na maji seje alki ane dogal ba kiki arraka na dog ema na mom na mai duodo gin tarifi ha ya bas jay di orren kille ala jomba al karrajo wa kerengan dio ala nyen do akelal ba inema na matarai udunga son nga kayin kille na ilong asan kwa kiwe marra inye na duedi da orde e kin si unas ka mo kinin dio nyet nama dem balda toge alan duldin ko esi ken taringa le jegil aliye fi dingereng aba taringa ruba nga fi ye dog min dio ruba na ba taringa teye nga fi ye ba teye
0: yila mitil kabeye yila mitil alzi yenes lom vitane nko yelo kuru si abas den kwe jawya asamba jalung yung kuru al tulle wala
1: egel ining
0: egel laki abas den kwe jawya ni jumonas den kwe simuay ba
1: wati
0: yelo kuru hero kalbo fuye
1: ba kuru fuye
0: ba kuru fuye
1: ila nama yeyi na yenga lombal kuru yi nama yedul din kwe zibeling duo altari tulle fi ila den den de ye kuru to ye kuru tulle na dual taringa ko senga fi na mo kuru kiya duwe ila na maye az alompi ke mut mitela so ngala di na ki au na duldin ko yese kelale ke gil au na duldin ko yese kelale ke gil na alan kin kwase karrakawi abu du ela na dingin geba kwa bariya jari ne le duosi tar asin jegil ngayeni na undul nes beleng na di nga jasaba ile duo baye ko ile sen kidin jaru kergel pia wala kwel alangis biongasi ile tari le rang wala kwel aizan ile dora le rana dora kergim alan alanga bobanas bome ale duidi kinin nama songage a orre kwa mara kinema en kalon surungangi galawi ina nama den jitti surungangi galanga wi nama den jitti alba jia jo warang a orre alan dengi si di jegel mara kwa ngi si di jegidi na duon di ngangemba na di worren dio fiese a joba di worren dio munafika jamba dense ile jual dio renke idi na bas duile jaba inal barra comme le chef quoi abas duile dio ren jaba a ile bele di ngere ina kusei yegal di ngere ina kusei ana kilo fi ngere kusei na budu le budu ba tawra kurel jado ba ban tawra jangula na ba tawra jangula le atabu sabana la jawi asin jalumba a awna sele jaina squa se kiwi al kay moyen kamya a ki mitilin kam ma jisi duo de si wala duldin ko esi al awna stok kiwi kasi nga awwa isa kiwi al a ila nama yena ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsi nga naka weba na duwa risi na fiba ila duo si al innelan kiria a innelan ngi meram
0: bat asoy sunga gis jawara iloleng na dog warre kwa sis aswa mingal kundula na kawgitia a kimbelengan senga ge kisense na owners dok ki alwore kwa kanyetin kwe anes kwa inin jeimasi kai asan kai mele ati duo ki bang nesgi jeima indual berengal gijisi kwel asan jumong sense la idina kwa sunwa gane ki indora khadi enki liara makangi ta inune sadma fi na wajana fi na uto sunwa fi na membereng induo kalye ke ngal kaisi ingalwengi al doing jaru ke aya kama ngal doing dakki ke ngana kaisi sengas amini na tullen ko en elingi maranya ki dio ngereng rikeri fa ilolen dok au ki sense na dok sunwa balka na aso ga samin di tor kabir basi lo ngala ngiting fasi ning ko di juro
1: ki borai meram o se ki borai ore kwana corona skel kam na makinga
0: asoy

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni. Radio Samar kuo tulengangi na dieng arka alta pegel ka ki nebi lotokang. Yasunde njo ingi ilai asa kerker ayindelimba.
1: Osoy kibora ina profatay barnga nyedingi donga kan bara Muhammad Ali wad barge osoges ka kibora ina profatay bara garwal osoges ka kibora ina profatay barnga nyeding Aisa Kelbam donga gi kanni lobi lual kayin nal bayin alam ferraba na fago belensesi aba belensey joel ba ine jel dan tuskele naskel jam idi nekine bakile kersen alon pikwel asan kayin sikago ida sekio ne jidok bay lo ngana ngina la jalo jidok asa jiwo asa jago dense idina orientari ki tawsey a ke bora na borofa tayne meram si dok dembot kawi e jago meram tolla
2: asoy werre kwa asiker na do basi long al jamal kanni kaing e ba makille nama do kwel na asan tabun kawsi idina ki sense e belenga songo atulege ngi tume e intile jago Dr. Kabir idina bera tabu ko leskozi
1: e ki boray na borofa tay worre kwa na bera isle nen kan ni tabu ko le nema mbelen al kake fie illa alke wala kilman rubbin kan eren din janon eren nema illa ki kwa mbelen mbelen al miwa al nifaq akhlaqte in ay kungay asa akhlaq ni fakke ila nama yena taray ay kungay asan jijiw ila duo in al mbelengal al munafiq akhlaqi yegil kel kembe ki kwa mbela isimu egal al munafiq akhlaq nama ila duo ila li tarifi al mbeleng ki asa daying rumming le jano kayin ye mbelengal al yenge nas qiyam kane inen ngis beleng na ini aba jingo jibara ni jinjamin wala meram ni jinjamin alza qima nga kayni sijal jijegila la day qima qalole kasa
2: qalole ki
1: ni jizatu din qima ay lole ki
2: en soala ba jingo sijal
1: ay njoy ba ngis beleng asaki kay surngasi kay qima nga kan ina intile aba jegile oradu ay qima asiki asa oredo di qima alke al suru di ngori e oredi di qima alke ne rido garan jayo sema oredo di qima alke ne kurun ko di ngi lal min di ngomiro dalan jundo akema ne duoge sim belen kasa qin qiyama an anang tonkuri duoy e kal jingo na ku ngal jamin aisa jan kayge na kazatu ale ay inma den taray ne imbele al in kama den jawhar kangi aisa galki kilom pin dum bura fir tv kilom pin dum bura fir tv hiki ha kilom pi to kang ne lom pi nem belen ne do gin nen ja ne mel nes pie en kwa al lom pi en kwa ji za to baba kure sibba ga jawba ye do ala kwelba na ele ne lom pi nga al fengis fi de ne jaru o nga sines alben pine na jaru na rising a gising anigin innenin a riyin bulo bana kadin kirin ay na kadin kili ay aisa ki qiyama jan na lakin algal gis enga ajelu bal kirel in namas kwa kinga na kelele kin ay jegil alki ko yanga len kay mero albu mbelengal al al qiyama al akhlaq wal alki koyo ngale nen kayin na dayin borulale nyet kwa nas kawla no kumong duo akeba adom broker les tarife ba bodom bro inte wo mani wala nakin kwa alkele ne kiyo ngasi nin kirul kay kwa kayin
2: yeng
1: nagal undul nezlom pinto ngale resing al jitisi duo la fiaba me yegal jitisi fi
2: ye fi nan kilom bin kwa na undul ne
1: na jitisi yegal na oresi na makel nes inte bun kaye aba do dingeri jiti fi al bakonga jebbe wala gal balba al bagal jonga koroje bi wala gal banjello al nama jundina ni kinki la nyet baw na jekiyen jado no malom pinte bum bona hasabe benga nama sile tabun kay ne indik tabun kay bakilom pingera lom pingwa jikile alanga jundi balon duo keri ki koranga nyet anan si yesi tebu sey jawdi ingala eska miaba nema imbele e kial inen ina lum bin tari ka onal domporen tari ka la den tari alfi ji aljelu lum fi la tari ni ji aljelu domporen la tari ni ji aljelu di qima inni gele jisi aba kele ni si jegele ne ji ona na kele nyet koronage ni ji lele yara e ji din tari ki lum pido ni songa ke kire e nama den songa songa yei a nan ni fa akhlaq songa ke na duo inga belen ba ya khia sa duin ore se nga nin asaka ayin nin asaka ayin nan se tijin al ila lole ke kire jang an nan se bele tok jang ke kire al duo di ore ngere al elong alanye inenke inga la lomba lan ki nenkai idini ki kuldi an kwa kan ki kuldi nga ra na torik duong akababa in denjo harrama yei naski domboren ere undul na illa alpiyi nangangi illa alpiyi iding na iding tabun asa ki mashar undul na de qima iri jegidi kulum pingere na ki borung ere na illa tille aba jawngina na jegila dem bele le ben belen asa njia juba na alangel ne zesi to jaldo al innan tararising ne illa le so ki nga jam alan ki nga le so
2: de riske mayana
1: de riske nene jisi nambele abe jisi nga ko abe gel kal wel alanji ki qima nga idi jol na kiki ji tokang na lompi akwel balon do ning na ile na ma pir jegisi a torik dog na ma dikane ne na fia na ma elanar risingo na ma duo elanana na borunke nga ne bawa na duo borunde den kurita na ma na ma kam elanana na borun kiri le keri na bur ko kwa nyet bawa
2: ki ringindora
1: e ki la la ki kuruela na ki ringindora nas in ari intelial kwa kinin kundila kala ngona ke la kwa njuri ingi na ku intirimbile neng na ku karaba neng na ne ene ke burgo wa mbele ze taba al ela na bawa na ile duo ali le burun kuri na ma el nat kwa se tawra pespia
2: el len tawra
1: al gis kel pam
2: bal manal haddi
1: ne e kal jien kwe an aba jitial bi ban nay barang naba tulle ane idi ba kin ko alkele ne in kulun kammi wala in dirbo kammi kay nga sialan ay nalan el ne dien tabun ene asi na nyet dien dil a nalan nyanga si dimbil a almin la belagi ke lo kwasi za to adan din kelal ka be na lo ker kenge na kay le intil le do
2: kasko
1: en na ma do gey a alan duldin kwesi ken tari ngale bagil ken bele ngale ala nga boluwa idin nakin kwal belenga kinin kirse kien song nga yani 75% yenge nan skini makuringa azan kin kwan dio duo tulle jumong aba juru so taras as jaba na hamale bega kilana tabunti binjei na kileni sikaraba biba a bes elong ana matiriri nen kaw na dora ala akurel ba ele awunas imbalung asan duo bi duo si ken taringale biu ken taringale kin namal kwa kilage dok al kwela ala nyen idi kiol ne diem masla kai ala dinte bu ela nas inelan ki mas har zahirin en ngal ba komre da kwa ba azan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dom bure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka al burun kwe anal ki kiji kan na ki udo nga si al gi kasi bela bay kasi bela na ka kire nga ki ngudo nga si ala nyet karam jato al be bel ne la fago a nama lo leje ni jiden dor do zalo mo sabana ni jumon wala dem bo da zain ba asan dok deli me ja a ji na di lo le ni na jey ne la no perre na je kini ne ma yenge na tari nga na kay ne indela orren dio do ngore kwa abalon pisi bagi baw a awna duldin ko esi ken tari nga le bagil ken bele nga le ken juri nga le ne ken gudale ne ken burgo nga le je gilba abas burgo nga ni njay na ne ne njirsi ji kal gel na kuldi nga si kini jani ewra nga na na ki dey ba si jani yenka sikal nga aljani dimbele la djirsi wal de lore na adi gudja kasa ken senga gel nas jwa kila sa jijiwi asa nyelon dan ko ay sa ken senga kwa na nga kawe badin ku kan jaranga na adi skuro jen kal gel na gel na kin qiyam si de lole jawi al kwa qima dan insi ne lan kabino suru kelul ayedo basilong dan ku ay sa jundi ba al kera na na makina kayimba bais ilong ala joba nas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa jobe nel lumping ngani a kini na manya dienge a na duo na zebi saboy ki ba orre ngi ne kirsing wala ska ngal ba orre zi marrakech sen age en na ma duo yi ali nelan kariya dembal de is alkai a nifaq akhlaqi na kedo da indogal den ka kirin ka kire
2: e aso in ba silong e island tina jalba na tani gis e baldan au kayinga asan do kousingi na tabungo e asan kayin baldan kin si kulka ge ko gidal kayne kirgudia alansi e domonzi tulle ka be ki gem baldan
1: sai ki borai na borofatai orre kwa ai da kin gem baldan aliena na mera makwa ba na osge a ai remember ma dok ngai ana li abono burgulo na ma mi hawarto gen beleng al nifak ton kurinke ton kurinin nifak a ila au ko na men beleng al nifak iqtisadike a ila dok na ma nazi bagil na ma ene dok keer nga kenen beleng al nifak akhlagike ki ka falay a ene na ma keren beleng al nifak elamike ila na de songa ila de lekani ongale a de ngos no beleng al nifak almujtamaike anki nima ka kira kwa ga sakin
2: au ki madin ilalejo orreng
1: e orreng nima ni bak mujtamai le kari ana ni bak mujtamai nima sadi swatarai a aba ni bak mujtamai le kyo ai begil orre kwa ki kan sirri ga so nga kan ai orre rigei nas ayenga is onga na tabunga nyaba ba jitiena na ngangi na jitiena ni bak mujtamai na orre kwa ba kele inga kaluye ba al duosi de loleka al denga dame lolo duosi ni de loleka al fie fina kam sa pupupi na al duin jarui wala duin en lenkwei wala ining nama kelene si kel na ka na ile duwe na tari le taras aniba jado nama ke nama kiji kiji kfia no wori en ile ari nama suri kinini nama yenge na kain na orren diyo indila ay orren kwa bagil ki tari nga nisi kanga orren na kai ge ayina long india adikin kwal kin kwale kwa al kwa mburu wale kai na school kin kawe rawabe da jamiyata kai ge na long india balba il long india alamba ri e na makelna na kirsingo asat ka silu asilu ka na burgwa nyonyom ka na kani lolo muassasa inda na fiye ba muassasa je al tari taras fiya ayyari na kina na kena na illo na orren mujuri na tarifi ya in tarifi asan gufulke Nen dual de le udu yeden si rusum ke na jaru. Na marra belesi duwa kirsiaba.
2: Iri.
1: Na man nifa mujtama insi ke kore kwa sasa mbwa bel na dorol keng. Al erike na jiti na dengen kirsi ngon. Ay beleng, ye umoging, kin mainan kamsi mpimi age, ye umoging na ukundi labaya. Na erito doga keba sayenga. Na denga, alba idal babiba al kibi onkang. Na azlomba dingel al galjuru le erdike na kikwel. Na al imbwa al bel nas kwasi kagil ki na kiktule ilole alanka. Yen, nama nifak mujtama yen nama yen kagil al yen jaru wana kinki nga sa erike yen kil madiyona kaye. Nama yen alba ane bas. Ane lasi alba kaye.
2: Alanki anin nungi la je.
1: Aywa, alba kaye anin nungi nyanga. Nama yei na kwa jorub jingi. In, nama kakiren kakire na dwedi na in, aliyei na kwa siso nga jitifi. Na indenkai, alalala al tabirir fili ya imbeleng, na kabai bibela na kaal el na umong ingeringne ala luwaba. Na maka bibawari alang kibi yonkaring. Yei na rezing, kabai bibawari alang kibi yonkaring, kabai bibawari nga ilang bani, kabai bibawari alang inemba. Na di jitifi nga, ay lom di ingeri jawidi. Ay wa, na umang abai ringi, angal bayi. Ne ji tivi akalas abay do nga jana meeri do nga jana kul ilenga na ne birsin direk na na roken jaske ba inne no perabeng liana ma bawngi na sur korba na sur kor kanzi bang na nabi bang nas bungala ngingeri eng na kwam belenga kelba mi na kwa kinim belenga kelba mi bal tariko kinema yenge na songa ge orendio abay kwa likinini si kel na intoxin kwa alan kegil ke mahawre ninge songage ni fa mujtama e ken udo songage ne in al yei na jundi na tulejiti indel ne in al yei na squasi wele keri de daw aso kwasi jundi na surkusela na isla akeba na majiti indel lejiti indel enema nama sabe na inden den taran tara kangi na duo kwam bele al kwa nyet kristiane kama in se alaiba ki le tarfa gisindelwa ha ben benal ba duin se kwa firi al kwa firi ngange imbele de lole aiba de lole ala aiba al dense inelon na kwa weyangange lolo inyala ba linengi na ma kwa weyembele jamu na ferinjundi in nama yayi na dadain orden yoke na ni fra mutama ni masonga ke ni masonga ni leke meram atoba jitarazani orden munafiku kundi la na le duosis adanga kawe na orden si dengere kan kawe dia alam orden de lere bulu bazan ine dual ko la ngorde ni nama kwa ai na yaka ka manna ya ko el bakal walundi enama do digi mutama dok nama inke na abakumula rukawe ba in kirsinga sursik sorko yili ba delle na ali to age nan kawrul ade ka age nan kawe inama ye ni bar mutame udo songage na in yorren dio na kinin yei na lompi akwelba idina lompi na tongan erele na karaban erele kwa erina ka utumo duala kwe ala ke balam ferrafia na duldin kwe jinima ile benezix ya gelba na ferrajaw egel din tas kilomping udo songa kay e yawo din bel daldasi na baldatu lele yawngi inama digi le va mu tama ile kyo na magala nile ko meram nifak alin kamya elami yungwal kirsinga tuskale na nyarga bale inama fie inama ene ko si jitivia zato inama ka kire
2: wish
1: gono ma den ton on nas uringi nama ila bourgeois dia kania kinel kines kelkame al ones pa nama den ton dios uri nama risingo kinel bes kelkame ban kamalase
2: nalase
1: ne kwasi na dora kerini in nama songa ke na indel na so re kwasen kaming ai bele al ela na nyarga ble fago mainang ila si sala jib alter asin jurgulu jasa juru jay nal koranga kerngale jegil na jingo asan jumodense na kile meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tuska pa kan an kulun kariya kan do dankena
2: dankena
1: na ka engam ni fa mujtama aifia ko ali le risque li za to koru nas erker kime nan go dal ding ding tusken irige dal ding ne ngalon bal al burto ngi na nindi mbele ke za kero kwasi ba dokele na dogila tari ne lan kawe na ma agirren kawe na belengan kirnga kanie na ma ila lole karul na ma lole kengena na ki ayenga ken kola dokela njamba oresi na masurringa tuskia kem na in na ma yena ke ni fak ena mi kirei marakine ila sakobo kiden aksikani ki kensenga kirsing na kiken dalela kirsing na kiken maraja kirsing na dikidum burainan kirsing alandain orre sesilong idina ker askay baben togi na ille na makoyala lan kensenga kirsiono orre algis sod boy wala isa bisante bu boy wala kes kalumba ille bele sibes jeyngona tabunjo na ba duwaju mona kinini leke ille duole alang viajelin jago mero
2: Betarasi, kisiensi imbelesi ngasi yalugis majiramba ina kuwaba. Marang kia alwore kwa kang kisiensi baranga na kiniki na nyati ni kwen. Una ki uto ngale mbalka. Kaalun si dae ngore sasungo tulei. Chigavale. Dae ngore sasungo tulei na uto ngakin dae ntulingi minka nguonge ntile na ela na ina lombal otoy. Intulingal ela kisense na madogi ena dengereng ena uto asunga ini kimkwaba ena al ferigale kayin na barunga kerengale kayin wala galonga kerengale na magitulingkele nina alti yeng eritodoga kayin ba na makele na kayin bugunga kani na watanga kani na makele na yani idekol asas inu yeng eriasa kayin ba ato na maye kimuto wana sina lelinge audok ilolen kisena dok e kaungina kan jurunga kagil duo risial jaw alan jangina min dio je duo simin dio e ardenja idin neki utonga si duo e basilon ile kila kwa alien psychology kwa genes kalnga ne ki ngari dying barusi askam basunga alan kwa good psychology kawasan kwasi e kerengeni min dio in duo si ati agila dia meaning wala gal dem bilal kwela ngwa wala gal ke utonga ye kwela lanfia asa inan are den eri lemin wara lafiya bana ma jasi lolin gubline ile risafiya maran kisense sogote bukwalen awno duo bi duo kin atiki duo hoines baiti zatu no bolalon birsingo asan jalun induo ki albersin den bela rengel ila dorale la aljike bana birsin wala dora falin ina kuro fa kisense sunga dagatini inzi wore kwa alan sikalung alamba e dual be ene donga inni nama ho kilman den siminja na ji ki kilman tulin donga janni o vi nafsi lo ki duwa den kilman den diyong erem galsing erikir keze ni nalba warim bara kwa ba na kaisi ilo zine sunga stu ikawiti wore kwa alam kwa ilo le mbal kaya sunga alam sokote bukwaleng daing wore kungi fali na irije idi ne in lolen kisen alkamin idi ni ay bal kain surungan maran warren uni ala sare warre zika ginna irke na doxigenes ko an warren asi boyze ni nal ko te bunkenge na makan ki wuto en kamin kwal te bunkenge te kwal kenge ho ay baru kan kunyu ol kido ko uno kunyu ona uno skikerin na una gisulum ringo ala sare ki wuto nga dorarul marang amin na dora rol ba akidem beng foren akari gwal kundula na uto akari kwa wala gal kwa akari kwa do bang ko jeja mungkin nani ille sungo kuma mungkin nasin lom fikir gal na gal itin sikulle ni mara lom fien kwa duwa bi duwa bang unyo den sulumin ya la jundi ba alam bay ini marang jial junyo na din sulum gil lom fi ini ki dora ille zgo alan si sare din sursi tabunjare na dog warre duwo ilolen futo yarin ki sense na auna tulle ngare bang basi long dain tin dog nilanga sa kayimba marang abay long diktor kabir no kwasan kwasi don jolo namas dog dain sa okil kam na kuro sey
3: ye ki boray na boro fatay meram a dain tin ingin nyanga nyamar bar nga kayna kagul a do diro abago batarasi idin ne en ko jojo yengenen marabi do bawar na fago bara yasir mohammed osoges ko kiboray na borofatay bara yasir bara rafiq al umr osoges ko kiboray na borofatay borofatay bara lobilu aljaim bara abdul salam ahmed watfanga osoges ko donage kanne orre ko nyadi lolo al lobilu albaybay osoges ko bara ali abakar fox donage kanne bara foxi lobilu aljijain do ferraja ko nena fago idin ne kense nga kidan orren dio kirsing kiboray na borofatay ay alan dentin ay jalba marra golgi donga kanena do bano nas dens tombol dikel kam abaytin jano namakay abaytin jano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undul gal awuna ka kire kan nakel naskaydi nagal erikerin kirsio
2: ne kila ko dogal askal ngaba asangin kalma dain radio samaral ki soga kul tarifi
3: e badwa
2: e min e yena ki siomal ahatungen namang khamis na ko akit garal ki satellite le kel kamido ko akit al ides kel ba malangis ko ngiri bagi na boagi si e ji al gi satellite le kel jam na radio samar e madar arbo shirin sale ke na tarifi a jago e abay lonne ki na din tim folo ngas ganga ba a ki tini dal si ji folo njang ki se ba jeri banjumong radio samar na ke na tarifi na ka donga ganni e kalanduin donga worre kulle fago na sogis amin na borofatay namaskaiti tulangale
3: kebora ina borofata meram tulana dim orre kwasi dora jawli jawil alan danger gable keriya ke kengo sabangal ke genay ne long india ko ranga nyedle ke idal badin din jeldo le mwafiri alan jeri din do mon jabo orre din marra senga kwale kan alan ke senga kirsing donga gisin kolo namakayinga nasgal kolling ila dikaydi nagal erikerin kirsing
2: osoy
3: kebora ina borofata
4: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang siming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le.

0: A te mati kel na kongo, na day mo sigin di kongo. Na zu aussi asokwa. Al day ko si dogola jaru ngwa ini. Wala al ilong na day mbara si dogola jaru ngwa ini. Na zu aussi asoka. Na kumosi. Na duaka. Ila songa si mwe ba. Na si ngwa dog lompi. Di al kwa ker nga kain. Nas dogola akain ba. Hi da lompi kal yen siki dogola. Atenja
1: e kenta unse era na ba ye unse na la
0: inna ngai ba
1: e longa lamba inna ngin dela ba
0: mara kine mo ko
1: le na ko ro wa kereng el to le ai ba
0: na la ka we sang along ki le ko roye al nan dogola ge ba se kungi kale ki le dogol poti mo do ka si yundi ki asa kungi kale e leng ko nyet wala bor mo ke la kulal kele e leng ak le kulal kizingo na kel nas ke la koro si kungi kalo ki ngese ka esbi
1: ken dog ido dog wa jang kai
0: ye
1: jalo maske ba la loide
0: kamui
1: utonga songa
0: ke ke na karaba dinga gena na sirge sirsike al kwa semgeria
1: egen na nina num gele ye num ye ka sirge
0: egen
1: na den sirka ba la
0: wa zamane nin kaminga ye
1: eh
0: al ridike nga sir nan ka ya ba du barang iri kilma piyai ba al make ne mun num po num abdarga di ko la wala kotor gosi na ma elma na ma liko mas monja ko rondi jaman
1: dama
0: den duila ila dama ire bungu ya ile sir mas bauma ile mari ye na sen sir kawe
1: egel kan kai kama
0: ya anama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ile sir nema dio on nema duo sinema dio poinel nema dio poinel wala en na ranga boytil ba dama liya je na liya way indere
1: na ji ay
0: genye
1: bat unse jo el al dosi dio puindeli kan se kona kena nas kona en kane al dilingogos
0: ile nana men kaming al sir
1: aga dilin mal dio dilingogos
0: nas kogos singa
1: egen
0: ile kile nana men yenge na en kame lan tori kwa ke ne kawe ne kile ota tulenga lagi atin kilo na oto is kain abon kile al dinga kawe al kile oto kusinga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga ka na kido singalon ar otanga diga kayi kila karaban diyo to lenga la ke ba
1: ke se kila otanga jegi la yal ki ka ina la ma
0: ji ma jara mendo kam erdi se ringa ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kulenga sina akamba na kwa inga maze diro ingwe halali
1: ay le la
0: ne ke al kundul na ene kiringa ki dole ki inti ken se kora kuni kale
1: ay le la mama ngi ela so
0: ati kutul jaga jam na
1: ay le la ay la bat ila jamil lay
0: ne ila e ila kasi ngizala surti na awsa kingiti alko wiye ka yire yire no na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ay gira ka
1: kwanta bu
0: maran kela koro
1: na ma je
0: wato je wes koro ka ne na dole je ka rulta anya
1: anya ba
0: yi ma jira ban kin ka ga ziki ngisu
1: lakin uto ka kise je gira lakin dan orre ki nguto ka se amuna kundi
0: na ingisu ngwaye ka wela lang orre kwasi lompi ndonga ja nes jum alan ki gut kana kon jelo kin sekundi ayle ki ngasi sta bunga do jaba
1: tolay asoy kuringan kuri wo ba jawel dayanga la ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injwa al tolle ngage ne kital jite ngage ke la saka ba ribe ri saba dombaren dio kumo na jijwa bauna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki kan joro akarri ne na kawna kidina tolle nga ageba na din kuring le kerita do mba jawel ke la se azin baranka na eren sabak asokas kam jikuros jeng ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikuros jeng alan jase kwase alan kala ku sera si akawe inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera be indering ba onaki din dora indeling alan tolle elalingi alji jwa din do mbarendio na mandowal yene ki misala adenja ba o ne tolle kala kital ba ku sera ge kala sinama ona toga ka al tarasa geba na makid gal tarasge al kidin dora kidin do mbarendora na kidin misala dora ere na makilen
0: Yeah.

ne ma wala inwa albena zimbela zi kano na zi inkalung kain kil male tabun kaina kain jurung wala inu sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kwele kangudo kuing ala na kuing kina kilala lombi ndora beya keringa banguba bando zi kartuma tulile birgo na erbe zimba erbe jal piedu njang kwa zimbal pie kwa bang kikyong gitiyo kinkul kiyo kare imba yuba na kinki lombinde lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide nora baza hankaba anin gitiyo kikuling anin gik ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbe zaata gizdiyo kilman diyo le imbeleng.

ungakhusela njauri buza namasi Israyeli esinkwa bidiye nkuri lo mfindo olava nakiye surungasi kyanga baranga kyanga abarangba namaira ngunkiye ntobunga bayiliba ili nabi lo mfinkwa gudusiba alagiye bingusi kwanta aslenye kyango surungiri arengese ditinkiye nkwaba baye masimola na poyala Musa namasi Israeli nga si nkwa na bayi mafuyala si ya bamba. Marang otakit. Alambi bamba kenge. Kuna uringa na lewa na hiranga na uninga. Na uruma na hiranga fatala na judanku. Na otakit nyet asa dayi yao gela. Na kit alatar na karinga yanga si ala nyet bam. Marang otakit si ya bamba asa dayi. Jauh gelah, ntar nga kering apa, ina kamala na fie nga, ini na karu nga kering apa, nama it ui na tulai ba, lanbi ya nga sipam. Na keturuk siya bamba, ini na karu kering na dai as jauh gel ba. Nama ilai ngung tulai ba, lanbi ya sipam, kin bayi mang nino si pakkada bamba. Na mawai, den fadisya apura ba, maranyet ba mota kitsi, ala Korodiyo kain. Nasa vela nga kain. Nasa kawa kain. Marangota kitia bamba asa kawa na vela nga kain ba ili netulay ba. Alambi ya nga si bam. Na kia nga si nyet bam. Marangkin kia nga siya bamba. Dul na ululu na sale. Na dul fata na awlan dul na awlan dul kurnya. Kijalo nga kirgel. No. Kuronga nyet nusumo diko na awlang dul. Na awlang dul fwa na paza kijalunga kergen. Na rukruge na gadak na teme na baja na dul manga na korondia na urdulu fatta na krike kijalunga kergen. Na uta dokie asa kikansa ya ole dia yenki nyet fuyage na kinsi fukada bamba. Marankia nga kitsiba mala simoge. Ritsia bamba ala waina fadesena. Marang bajar tsiba ni ala dien kilike. Nami wala galnas. Jar kiesi yulo. Ili nabi lomfi nkwa gudu sabang. Namase ke. Den iambora fakadas basiba. Ushurang jarang. Otang tangale. Musa namas Israeli nga si nkwa na alang dok. Aye togin dio kiri dan otale gerang awayeng dio tok beringel. Nabam kiyang otang wayeng ale reidang na kirang na daying ale na kiyang kuung na lewan da wala pikiran ale. Long fin tabung lo itle ale jang walang kiyang kona siling ka hiinja. Asan diyan yawe long fin si balong na kirek ye si bagibaw. Marang ama kis doray karenga ala long fi hintong le duidi na magis king wayang ang ota diro ingi alang babong na ama kis loot karenga ala long fi jang walang king kona si linja na magibingo si long fi barkaini bi ba king wayang ang ota si ki fidang gitsa bulu na mas biruo na loot lebo ala diyang kuri long fi jang

liya namadin fiddangir tabarang nas ota na bayma bulu alkin sunga kwela ku na liya na kira na ota simala alabi boye alan sowuba kikien tongan kwa nyep longvin kungile na lawe ngasi keringas bundiba kitle aladien de maleke iling nas yeng eritodok konga leas kayimba na ria keba na ria kabeba atile na alando kiyo ngasi iisingiri ki reidang otale wo wayanga beringil na diemale iribaruti ala lawe nga kelal na kabe asa atile ria kayimba na jaro na euro na yamiri ki ala kien diemale kay alang kamwal na fiski na alandiyang diyang kuri yangasi barkaheni ota kitle alagi kien kong ataribaw. Aye sabi kong, Musa namas Israel ngasi kwa nabidok asang aye nga sabi ngiri kwa kitsi kiwo mundi ala namang bidiyele wail alang kawea. Alang imba, duo itnas duo kiering gisokia. Asang yondi yesi na alang abaw badele. Na Israel dungo diyan para le erito doga lang ako yung iba. Ili na lomfin tin pa ako asang kwasi kiwo kundiat. Marang alang jar le king kiwo jabong. Diyan para le kiwo alang jabong ba. Ayan jawe. Ili nga lang diyan tas le duwo kong huto akeba. Na ili na lomfin yun diyan suru si barkay ni ala ati baba. Na ama diyan kuri lomfin bele si kelbami. Na isi bagi ba na mas umaktari nga ba ala kiska. At to bingo si undi, di niya wilong fiba yung bingo si barkanga. Nyet ini, inaise bingo si belebeda. Alam bi kwa sa mga si kiwa ba ni mara do to dokle kiwa ang babumba. Asan bi kwa sa mga si tabunga beng na do to dok bingo si tabuwa ising emba. Na ama kiya niya malay Israel dungo si bumong nas erito dok akewa. Nas erito dok dong akewa. Suru itli alaki. Longfi ini kien kilmanga gi fulleba sanga banyeba nas otobori marang kuleba anangi si erit banya sa talani na le kwel le kien kilmanga le kidusi na bwaba ini ayeng sabe kumo nas da kien asan kwasi kiwo kundi ayeng bingosi u kungile tara emba asan kwasi kiwo bauri amas bi si dedba yebang dieng Ung long file dali mafia lia iya bang long fin kungile kwa jitobe lia bi bang long fin kungile kwa jitobe yesi baki surma bani ili na in ungi na ilong fi bi ngasi barka ini tari na nyatle alagi konga ba kwa kong hutura pakat surule wari ang kingi ba namain ungi na iska bi ngasi irsi alang dieng baranyok kiesi na donga futo si ala dieng surule ke Kien otakit bani asa yang asa talange. Abira na koyang ho jundi. Musa namas Israel asa yang kwa. Na hawa ebran dumodik gis bingosi. Den suri jula. Aisam folwanyi eng. Nama gis ki ayanga sabe tari nga fia. Jube esi ho jundi ayanga sabe kiri. Ana den suri ngoro fia. Na esi ki kong hutola jundi ba. Maran se janyi. Yesi ki na din kuri long fi ini bay male na kirangi na male na zaituni da ile ay sang nola al bido abida ba nga masirin borule di long fi na magi ling ranga na main uni na iska to yung si dead air sing mara nga magi din abit wala ko idik yung kwa kawel balang giyong di iding na din tong si kikilma wengi na masi yesi simoyanga di ba mugun jabung na deman sagalan tabung yesi dilo jursu ay san kire en jayin yesi forman en adi abida hanga wala gal koi na jisi tarra agis emba na jisi tarra agis enga alang yesi ho jundi ili na jisi tarra nga ki aya nga osandik fia ki kururu lo nga au diin kuri long fi ba en jisi det barka nga ini tarra nga kitle ala jijau

baima ndo wala bikra musa na men kwa na lomfisi king otam bikra jani kule na lewale na king otam bikra si uto dogas jaba na kile otam bikra nyilu si ajin sawa na ma ilong anang kiri ntongin kwa arrabam kia eto barangiri loet lewale din kuri lomfisi jango maranga makis king bikra otale dip merso na kuru na wajan enga yifa kadin kuri lomfisi talaja jaba maranga si jam din de emle adi simu anga wala galpo ya na alang bam inala hera na uni esi bam na kewasi fakada bamba marang surule benya ili jabin subu musa namas israeli nasi nkwa na asambiki tetebe di yawe lomfisi jabin subu bau ke aeng dual ongal abib ini nain dual bayayi ala diyan kuri lomfisi bingosi masirle kilul ranga na alambiki dual lewa na kuuntalaj bau loit le la lomfisi jawo alankien kona silinja na nino si kibusra nya bamba maramba kifatira bam kiso wasabe ini no ungan tarangang busage na ini nadbiki kulin bawla ni ala masir sibundi aisa ni dek bingosi di njurung so kulong ideal ala kia masir sibundi ki di njain na di njurule pakat ngura nya si abundi ba asan so wasabe om na yawi nino si ala ki so tabudungo talat kawe abundi ba asan om na sare lole bingosi kawre la ges ala kiende male ota kitsi talat ba alagi bingosi diyan kuri lomfi ini nama atiba. Marang balood le talaj ba alaye diyan kuri lomfi jango alang kien kona si linkaye. Na jabe ngota si alang ki arra talaj ba ni ala dule poedi kitinit alabi kie mazir le boro. Na alang ki budubam lood le ala lomfi jango liya nama ki toho perrebeng. Na duwa diyan tomfi na alang ki soga o sondik patira baam. Na alang ki soga nsabe. Tare ngalay nyet baring. Alang bong nas long fisi. Baging subo.

sura wiyenga isina tamman le ayawe namas ayyub sirisimo dawlo ke kireng dio namas in kwa ji innalang la ejime jang nais in long alang kuing udongang arrajarang futo jaring inna duode ka anni aylang jingo nga ingo jina mais kasi gud jawli ji ahal janga asaka dineng jang kurso abi joagis abbas ji sa sunga jalung ji jalung sa kianga na jasadeng eping neningi wala kianga aldeng jaring wit kello alang yesi arri illa long du ka ke al tobanga killa sitiel al dine sijelele wala kianga na ke kursong dito ewel kong sija lia asa subung uringa kona injene in asa kwa lo to kona kenele na long ping melega na urukal dienge kilmangang simingin kianga na barsiki orenga jasa asan surule teljek a engba lia al koro surun diole taura ki kuro kurul lia al kanegile si baring juri a na lo diko si deng batani a lia asaka yesi kina a

alam su ye dawa asakiaba. Lea asaka barsi inwa. Ji alam jela namang ine. Marang ining tebun ajoba. Nakin korobu sake kirenga. Bang ine diin erikere. Aila ming jisi kerini. Ji asidik sa subusi juaye kanin pia. Wala subudi ko sila jundi. Asang sok diwo situng. Nas subu dikong herre dinele erreng. Al kwa jenya nasi jundi na kaila. Nas sunga kulele. Surung dikin. Namas injeyngel inna dalu kitiming du. Subu diko nama inlong inna juri diwo. Al suru kerrek jingiti. Kwa jiti nga kiren tari nga kilul kawe. Lea alba subu dikko ela. Yeng nama kurro kitia. Alang jeni nga kawal. Ji kila roong kungile jerila. Asa barsi koro inya. Wala roongang roongang kuringin dikingin deng arra jarangala. Asidik gisa duodik illa tusufale. Al waitolang dinele duiti. Wala waeng ni mang orenga sila jegila. Ji de arra jarangala. Surung eping nini. Juagis abbas ji in usinyet jalung. Dora al herreng deng tonging lole duiti alke. Nalo dikong deng tong alke. Ji esi deng lole jari sang. Na dora jalung sa

0: Baila orre kwa lobilo albang donga ge anni alanduin donga di elefago na sogis aming na barafatay kwa nyati ni kweng albang orre kwa lobilo aunagi maulo jano aunato lengan diyo bang dae ngare indala mbeleng oto na mado kai nga asikir asan dae mbera tabungkare ki majiranda da hadia kange nasi ing aldi si tuika we oto idi na songwa takatini den digleng awule nandok madining aldi ki soker ninki doradigi neki soker ki doradig nama ilang ungi na stui ilang kawi alang kise ferraba bi warra kwa alba lobi loleng alang kwa kulle mfago unobiza dayen warra kwa aleng alang fago idi neki kwel asanki kwa rangakul kanyingo naki dora ilako al songwa tulley na asoki zami majiran dara najana jago barahadia jago na orre kwa sidonga jani namaz galda mbira tabunka usingi
1: asai kibare na barafotai bara asoki zaminnes innan taras japo na orre kwa ay bendel abatirin kulka kirebang ari sangalang kuse ankarabana tulengan diyo bang aunay molo jano kie longa karkele albayne siya daraga fiya kike yankuro kise yense oton sok iya ina kanyalang eri tuleng kirsingo ayye na dayan boru diyo ke na jail na ya nesko jachwi nama kit kirsingo ayle lumfiki nga kil makura asan dayong orra kwa sikago kibara na barafatay nama galuko na kagil kayal kanyalang deng kirsingo
0: barafatay orra kwa nasdayin sa wakil kam na dakibela na ferraba na do kiseri mengis ba kilal ki ngari ngaleke na madokela nasdayin bira tabung kousingi ki borai na barafatay banogi

0: barafatta ines da yin sawagin nan tara sinin kuyen kelkami wurre kuwa na nama dukkanni anan da yin aldila kari bara hadiya a da yin aldi oto kise na mado imbirin al kula nan kini kirsin wa juse wa harkwangin aliyan ki kuwa bilin da na rimin ka wurre kuwa a ine kise yin se majiran da rana mado kula nan yan na setinin kuyen jaro kin uto wal kidan orre kin ne kike nan kanni ilalon mai dik den warle asaye walal su kai na duiti na maliya ken na juze war kwa den berale kari jago
1: tulle ki barai na barfatta ina nan jamma jingo ki sense kin uto ngadai barudio al kayni asaye ba kai nga sene ki an kanni na dog ina wa bal kwa kulile ne skai nga ne ki an kanni udi na nanti le kwa songa a ringa kumena kwa songa tulinga kumena inkiwe al erikene inkeria konjol se alan kundi a nama elei na inkeria fi maselen a utonga kela toye se li lui na jige undulingi se kunde kangi elei ngine si inkiwe al korong duiti ya kiong otanga bam insel kikabung na amendo kel ne kayila a zaina aman illona jusenga war kwan le kayinga kesense kayinga si iya kayina abanga kesense na dogola si sa songa forrenga dokenga kingere na kayinga si na kanne ke labam kala ma wel alang ay waji kin jusenga innang war in.

0: Donc allons balam bam et les gus singe si jabon. Ah, qui n'ama utonga ah longa I singe na wala ngersongo. Abo asaki umur itikai na amo asaki umur itikai na dual ke umur apa ines gal ah dem bam le itikai. Ma indi na majanes indigin ango abo alie ilon na apa ke umur marang na maski bam itikai era na maskamin. Masalanji ka abo asiji jene el erin kuro azaimba marang ma kwa alkin jayngale wala kiden umur kikengan araban sukuliya nga kenge naji jayinsi ele tinle naji bam ita zaimbalan kike jafungo na illa jago bas ilong ki dimbar ngandeng tarik alangas joba maralan jong abas jikim utonga kela si tes jal ilong anan siji amo siju alang tagas taras ja alang elele jano ele dognama ilong duo alki umurina apay marang kedem bam wala kedem juru wala kedem jeb itiskay ne yekay sina den kel male ina jaba e kalang amosi o yina skiki e kagin ina manin kay anangi kajiga bulo kalang in amosi alang irimo na kayin dogola sikirimo na skiki antimenka marang ye namake kwa njurin kafya na majenas duon kwesi dongatuk na kania lea nama kemba makela al ilong annanki jebing erekenga annanki jirimong erekia deng agil niya fago ba asanya ilong kalaskana al musulie donga ea dirro innay bulo alantaga abong na imara sulum ringo. Ama itiri singa nyiratie wala amo itiri kilma soldorok tia nama singkwa adjo ding iantong kajisela undi adjawi. Indok nama ilong al abo ilong al ki uguli. Ki umurina apay marang ogulle as itikay ela nama ela abo ela apa kumungi songa anker songo ba udine kelelin songa age ba na dok aba ilungi na abo kenga na ko elinga san kikembar ngantin allang ko jebi no al kikyang silo tokeng wala kikyang senetogin kwa kayingi na ko elinga san kedem bam allang ko je lolo jong na dinsok ela fago asaji kike katete njana jalum saji asere njanga kindo gola sis die mustakbal ja ding ammo sis den erija alanji dele jey yari donin kenan kike barngan den hun gena allang ko tulben fiyana sin allang ko marin ken girso kuldo akke balanja masalan ela kasmin ke agile bana itti yani ela namado ko yo apai awleya jittay ba san zai masalan kwa dinga kayni da jittay ba san allan koy warduiti ina ai asaye long na den surre ga dirai ba lan onna kela umrale fago na ilon lan jeno kojo chiaki duon ko eker na yedde surles intima alka galgal enga alan allan koy oyni asan o naka kojo jla awi ba ela duo elelisi ba ilon al owners je na dog asaje asajani dog na ilon badilo ele se jegla jinjuel al jualan din suru se na jualan soturenja na ina lomba asa injanne agideen omurinjawo kulli mana amosis gio din suru leba injaji asitala appa na za
1: janne irikay
0: tala appa zan na irikay na aji ilungi na ji tombon jamun janga na baka appa gi kane na ji na sina injwa e alon onus koro ela ba leja wala ba dinta bu lebes injibe in erisikana nas kora aldo anan aninestir dora bir indel alantaga ones ago kin kwasi kin koro in mitil namas aimin iyan ko elesia sa jikirin ragba injo alan jonas ela alan ela bera koro lejo balan wari lejo tombo elesi al dundina appa si jaba manatu ele jibam appa ne jaba na je jongo balan ka kirejen wala lan je nan na jenje nasdia allan ko yo ba aw nakaja din allan ko yele sina in jabun dina su gideng kura jaldo alan ne jaba na ma injo sa dirro enga alan do ana undina awngina tane ka no tombo abun san kike ka asanta ga koro ela tombo si al jabun dog jato bay simba ka pai ai la anna amang ilonna ela si jotoy wala jabun indigi sele kare dok taga ini jabun din surle seje yai sijam ela si dok ko kura kanas jaldo na jotoy wala jabun jato dok kera be kane ko basen dok kura jaldo na jotoy wala jabun inama dok ko joj appa yani al daim boru dio kena jey kwa wala ko ibasan kerringe nama kwe itti elnes baptan al din kwe wel masalan kin keyan erele na irsin ma indi njika iya amma mbaikilma faring bi innu al duo elena duo.

0: koyni jin ko enan dok ittei wala dok anjingo ba nama jeyna jani ide abona nin ittei amona nin ittei kin ko namas doke kayna duona sinya kayna den surin den oro duas buloba duo kerin lan surin oro tagafia den surisi taga boba duo ker silan taga bow kalma indi bika iyangal tonga sibanas balini mon otoko e jari namon jualan jangar as jalomba jigia kitele jisibule injige si alanga undi bala doing kwe dele keri wala alang wut a alang a doing kwe kafia a ajize masalan kwe digi si kundi dayang tong wala dayang ore ding kalang kwe kia ding abong kwe kia ding abambarang kwe kia nga do bazari banyu borog na kyo umur itike nga
1: alang is good endo
0: ee aisa nguteng nama kia njige ado kaini nabulitea barra minchina aisa kainemi aso jundinga undula kwa niu aba ilon dok jarana dokola kening ere itir girsingo dok kwa niu aba ilon neke umur iti itirik songa tarai alanye tondio taraske anindian duwa bansi rimo na jamma ini kwenke marandok jige anin kaini bulia ina kaang ere maselen yeke umur itti aslomba den surin orosi aini fia na den awle taga den duonke belen hasi kulor rimelba wala den duonke uton hasi taga kul intestes sen piba na allan koy alna man dele fago wala raya sinke bala na ye koy ti raya sinke
1: ani law den madin den ray wala den aray la sey undul yani mogni ani ngi bedo ke
0: ay wat mungkin na sendo kele dora kwa balan den duo etane ne wala lan den duo taga fimin fiya ye ko alan ka kwa la na ko itti asel income kwa apa ngi dogola dolen ni matogla non kul kien arunga ka bas ektali fanginde wala doga ye ne kama kien arunga no to gala ge ba
1: bon do kimitil ga ngama ko itti duo se bali
0: egal ay wa ele na mas dog ay fingiti dog kojo apa ke abontas ke amon nasimbe to abeluina amokole kenga a jigenga apa nga ke ni nambulia awle dok nama jige apang apa ele no undul amo al iloneski umur itikay ne den to nyanga dinga se adil kire nafsiya ta tili yani nafsiya ta ina lomba lomba ele lan waje let enis inkiwe asafira nafsiya ta ke la marang amang dirri yimbona lai sembal o umur elele tonkani aye dengi nga fago ba bambu munaske an uto nga khairangi na ina ge banina dengi an tonke nga ni na dengi an tonke amar duwa ke ba silai sanfi ela na makabulo na madog itin kojo jiginas indel den bam kerle dok abani fiana diyo bawa
1: ela lan kojo si yani ki gavale gobi to mo jiyo ba ela lan kojo yal si asi e intemel zenina duwa wajani nes waja jurunge hal yani kwa kiwele sarang ila wajasi alijin kawal wala skiwele ba wala yani hata duwala kene na jilal masala ngalan ki jilal ngondora fingi zato na wajane na in ula yani tulal umur do jigiti sawala zigiti wa ki duto nga kanyi loli
0: jigiti siki sense kwa dinga askiwele ba pakati ni kwen den duwa ba indok abat songa lai senga swiya ba doga sing iu ba ban duwa inama kene ilon na erelnes irinti abas ujwa nama kwa iya jiki gilakang
1: nama karasa
0: ye karra fakiram fi kedeg imbeleng yani dinga kain ka kisonga mkongo na zei kieng arkanga selkel am pingit ina fakiram fi kal ena ikinjigia niya kimbule kadwe ngiam kaya nga sekas ana itong inangwar karul
1: ela do
0: ye na dige fi yani yal owners irinti elal in amin al masalan jurules ko je fi ye fini tina karin ere fakere fi ye ka ela lo ga je ni diga ki ngwa sine da en tong en war karun na dok nimra awle dok abay lon den duo duo tiana ston dio ko je fi alam fini na stoin kwa sibi kwa ba en belen ye man la la lo kale fi be dinga ke niskel ma ka ya dil kida kadigi sun mona nana imbelen ka arna su kudun duwani kor kenga alanga awngi ba san dain to yin kwasu wa wudi ne yanga ila kangares ongu bana duin umuri tikana ya kundie bala ni ago ni na ala kwa ka ugi tiana kuriti ali a yanga ba iskase yin kai al din ku ya anga aisan al dika wele a al na alan sing awngi ne sun was
1: di ko iska zulum ye na fingi dinas kwasi wajafi
0: inna mas jigenga apanga ke yani wajanga apanga fi awle dok abani fiana ya duit ya san di
1: ngwe mungkin dok ini ninji bara hadiah ki gabale mungkin ini nindola sing yani iya ngwe ki zulumin tim ne zulumila jay yani zeninal kwan kamal tulal umurin den zulumi
0: aywa
1: mungkin nanin dua ela wel lolan awuden fi walalan ila lore rang mungkin nanke nan abamaran lonfi dole ne ken dole sulle okuru mungkin liya liyalan fi kiken dolan den taraf na ne ila losi taga awuden fi lakin ihtimal kabir yani abasgal dole jitin okuru mungkin nan dua bulaban ilosi awuden fi
0: ah barato la marandok songa agena taga dogolan awuden jali aka ogutia bakangi koy a allan koy elelin bar rimel abaden umurni le fago asaye in iwa ye masuli ton elese ba pare faim le yeni yani ton akele ba pare nga asse foran ton nu sa gyalan sin ye min dolle kawlan na ton fekati nga karo banes
1: tin nga ko yani skin kenja yani itanin juma mungkin
0: yani
1: nan kamsa filmi juma
0: mungkin nan elle kamel le banze a
1: egal ka ye yaran yani mu bangira mungkin nan kamsa filmi juma yani dai mu ta malukul
0: aiwa mungkin gal nan suri kundiya na malya kaungiya na
1: le ta fi kundiya kan gal duwuni na kati le kardi na magal tani in angin yani shi ki dai wara ko bagil ki ko jaja sika yani mungkin nan duwo ko sai ti jangar ya kaman ko dai na allan ko ti je na ma ela le na ki dai nyan ko ela zis yani tule surwa kundiya na duwo kere na kari tani na magal kafiya na wasgal ngo alala ila duwa awno jundi tani na magal gik tani ki la toy ban yani kin ka hutu anga
0: to ko lela se ko je songai
1: sense in jago
0: na awle na madog allan ko yabu kwa san diyo dungo en wala bas diyo dungo en ana ke umur ette ki sense diyo ele yesro si jikiti mungkin na sun waja nga fiya kit na ilong al yeden umur la fa go basan yi na dog mungkin nan taga toy ngo alan ko ele sita bikiri mungkin na sun ki amale kare mungkin na sun asire fiya yani den surile den jele yani waja nga dinga kai na yanga yen suri hamilen kawe na sun duo kera lomba abas apa nga na malya alje na majena efronga ndawa kweli na kurnye kan kurnye la na yake umur si itikay na sa lomba ka in erisi na sitabuntu ike alge wey wala san ona duo filansi wa na dawa kweni wala kida yani na make na wajanga surun ga na ma waja apa en ya na mas jigen apa ke na sin ki wam sin suri bas en na makalbata fi ya nan ere tille suri kundi azati alkwe itti na ki kulin to ingalan den suri si a orofia na sin duor rinjiti duo na maskalbata jana jundi abay lon na sakiwe ba
1: itti gel na makal to nyaro galan illosi rimo
0: aywa
1: kalas ine na makakari na makati kari din dasle
0: aywa na ma jundi nga kari ya wala na ayo ari kari ya ne na makor nga kari ya na maye na kwajo apa ya na jusi nga war yana jundi nga kariya yana dog wajanga kariya dimbe na talo dog wajanga ke nan dog tong alke den allan ko ite simwa siba zainina al ay kaminga a otto aban madil jo alan sin nu sanjam abon nu san selbe su songa ite na jundu alan jam ba urte na awle dog a burtu al kolay abaj janda alan jam banju mona na di fotta ke yana sin shilgo e nan jam ba abu doker den kiri ani beta tulle beta ba sin ele surma e inna mas dog songa ko jo risin yani ki sense ri kole tori jam maske ngaba wala jiri mo aske ngaba la jiri mo na ngoto jiri mo sare jiri mo jatoro la jiri mo anan jiri mo ba basin jabu ana isla dog den dering so songa kiri kitab sitimel namang dog ilona korosonga kinyeba
1: felon ko jajago ne bulti
0: aywa aman dog korosonga kinyeba dog ye nas wajanga fie ayene inkame as finance wajara darwelin dio kari na so songa tabe mpia wala nas tabu awlen inga walga dinga sinas allang indedi na kuseli elona ma dog kusonga ko je kale finiti sunna nga so songa warkawe dinga yani, sike kwa kuinga stimme fie asanki kalon tulle nin kuin orre kwa alin kamin al dogola se sutren ka o marang ela shotura aiba na maga den erin apan ko jo apake na lo kiye se askerin aba bezat ina al ilonga so orre se jigiti kela kwa ki se jigiti al tong diegi ne dele kin marang arike gal na in kaminga asa orre si jigiti sunna nga war kwa
1: asi kabe yene jige da yon orre
0: ai si jigiti ki gutan sabba ki gutan sabba na ki ringin jengin sabba ina ai otto duo alan din ko ni usi som adden jana jene gira ifia wala alan somale kingina kiana gira ikawa na ma in kamin ko new al di bogui wala nama som jebi ne kena gutwi awa illness ni fago ala nyeje nana kibar ngangi jisu sor ini ne jene illa aninga pangale gutwia elle nga kerngale gutwia nama incoming a ko new alande en karake jamala laibar yani jenes nes korronfienes ko ki kunin ton era ya barani jena ertuyana yaiba kawai sai mun waji elese alwar jengere kandinga kai ne kengere ni ne kiyi anton jeninga kai ba mar kinton akan indele mungkin in arisi yakilmai ne fi maranki elal usilai san asko ba in komin kwasel ki kanna suturenko ya jama elach futura aiba ele duze suturen ajaba ji lana yesi den kilmai ne suturen fi ne den allah ne suturen fi ina lombal ki kan inna mu koje appa elanki in kawrti alan kai njuru ngale yani kwa songo anjuru ngale ne in kein ko en usi alan war kangar
1: inin den sabaye yani in njuru den ereng ati marang ko utko enes yani marake se kitkouli alan dogola si yani kiranal ki umura kiranal le kiranal guta kania na kienzi surunga ngoro kauli dia
0: aiwa
1: hatta yani zeina ia abaton kene na kwe en imo masena madini kwe kene kwa kangare na majena zungwa na liati ki kangare ka sasi ne indirin ka aiwa yani ia na wasan kwa basta udirin jabiti na to ngalan sin kwa kangi ne si bagiwe yani kida yin worre na makini nin siya skamba
0: yani
1: hatta kwa kien bor wala in zikin kwe ni wabas takayenga na zede umur ni fa wala nye duo yeng uto was kai ne skamin abele was kai ne skamba aiwa
0: ken so makai si
1: long au yan ken so makai yani ki ini un akere ba kwa al kwa bor wala kan guda kini nin tulle ga kawal na kera nas dain bor kini nin zika uli na maran duko kwa guta kini nin
0: aiwa alan guta kele lin kai ni a kisense din kwe sidok abajwa lan ji suturen ja badi lalang war jangar mara juasi deng eleni juana sin jual dik o iskin de le al karaje na aba dik o iskin do yani masalan jure dungo aba ki dik o iskin la ge fiya marang al deng majisi jundi wala ki ke de le karinga jillo ay san ko yo apa era ya sin jual duing ya le jo horing aba na jidin sursi al onus daraga ja din sur al badini yani nas mara deng alani jua alan kafia asanye de sursi dorofia mungkin nas nya lomba deng jalungi ngorin yel erelin sikawe ana deng agal yani asan yenkin kilma gene nange asan nan duonan den tonke nasin dok long in erijiki kitule na fi yani ala kwasi zulme nga koba dogola kayngi si onu zulme nga koba kayngi ne kayen nangami yani dik nin kenen nyeden jayle alan ke mungkin ane kengu takala su kulfia mungkin nan oresis irikere mungkin nasin toyen kwasu kunyi an hatta nan den iyan suke den abba keken kalangan sinyi dobba ilon al oresis nasinyi
1: filan ya belense
0: yani kala mai nan badil alan dogola si dolle kengerel wala san porren a kengerel bin waki yan su turen ka lolo marang o nos gutam pertela kala kumo alan yan su wayen ka asan duwo de surusi a kojo ya jabiti ba
1: na hasi zaina hasi ye yani zaina koyon alin hasi halian yani aben kwalin in uzi kagil koyon anden dio yani jura nan doke agene ni ide zatu koyon dio kan yani kare na majeno jumo oto kere yani kin ayen wayne sabe wayne osandi wayne ni nama kel jamin ni wasi kin jura nan kwaro ga si yanga kai ni kikien dolan kai fa yani kayen wala nan aiwa kwena ning iti na den sursi mosuli yini na sursi apafia baidi gin kwede den sabaina izaka na ji iti janga ki umur na do jel na masalan yani injua al asiyan ko yiyo na jiki umura kai ngati na wengo fogul ba
0: lalase
1: hata liya ji taringa ki lal jaw tarika kire jaw asan ka ja asan rijera na taga yan ko sino dola si yani fa ila tari la ji jaw din sursi din jasa si zatu fini dira asirin vilana ne ji eridin te mena yawa
0: lala sei na awle dog injelung abas inegi jani songa inga
1: yani mabal na ji king ay nga nan wenga isna nusla jaba na ma jelu na tabu ine ngi fatta en na ine ne khalas yani namas duwa ban sallah jalun wala kangi idine ji din sursi tala ku jabi na ji den tila jaw yani zene ilalan ji wenga isde jaw kwa dinga ile zamale ya da fakirin ga bat sai den gud age na insulon kali ya tare ala ngala lolula lon na tare tulle a na
0: ku
1: indo gara siro galan tulle yani ay wala galalan tulis ergi faji na majan na masursi gabala
0: apaja na karajari
1: auja na maslia niaran jona ayanga wenga ngale jago ji kharas bezafo
0: bas jafo ki sense na dinga gal asayen indala dokke kanya masaran in kaminga alan ouno dogola war apaki nye salya ka kanyinya
1: yani ji dola si ilan jehir laisen gisi kanyinya
0: aywa
1: ina na madog nazara kene to la ba hatta ko ayen yani apaga nasi an ko nyana dola kiri ya dola si edra
0: aywa ile nana ko joji
1: yani hatta bu ko de sa jama news je ya azan news kara yayi lakin bizza dola kezi ko edras ka me ko de nan ya bawo balan tarif ya zaina ko asyal ko an burun wala kenye yani ko de nan de den umur ni ala nya gutuya zainina nin zainina wena is wena ongal wena oskin kin kai nga zena gudinge ina ma njamin ko abai lona gutuya lon gutuya abai lona ila gudinge so ga ga na duti na tarifi dinga gala din nin gujundi na ma duti na tarifi tayib yani tarika ambi
0: ela songa konjoli kangi la na naji alba janga din umur ni yake abasanji ele kwesitaga ragba injaldo e yalan duin ko gerai fi yana stimme be na ji ela injare san ji yese edarajam
1: san ji yese edarajam fa ina do na ko joni nan ke gel zaina baradi ina ko joni ke zaina na masalan kin juren azaka ko yon alen si mitilal do ki gabalai gaba mitilene sal do lakin maran ke ne indelene skania fa ina illo len gel ji kin ayenga wenga ovogul ba ko de ne si yan ko ji ji ma di kas gang din gubul kayal jawrti do wala kila za jundul
0: ele na ko joji
1: kida en warere ines kanumba kwana mako ines kan surma singami la lakin kida aslan kika en won alfu qurana ge tebila kai won tina manas agin jo to galin jo je joran di surti jidin bere ji jobo je zan jami ga joan ki bere won
0: lo hasika hasinti le na ma waya san aiwa juro ya kelelin si ji awolin al jain o uno mandin tong jo yin za tong din yan ton su futu azu ba wala din ga ban ton si
1: ya yani ilozin in bere si in si jago e hal in sal lagin fu qurani
0: lo akeba
1: yani lo kwa gina albali kale dele tabir hadda din jinjer wasi daldin kwa wata ganin kai dok kul ikmal askimba ikmal ila balon vile fakin daldin kwa dai yani masalan aljidin surti fuguran jiran ila duo asake kana latar imin tengi na enda bulonde lolen wala ngunyo
0: lala ngunyo na den awle dok alan jidin surti inja duo bi duo sine kering deng iyan dio ye badok kibar ngang ara kering juri ngabas dok lea deng iya jingi lea ya namang hunyungo na sulum kartem piana lea ila lole fawo deng digi lea lan jinda la ja deng awle kadok nama kange na inami alam mandin jidin sursi asirin jasan tong asirin jamandin la anna na barunga kinkul alkaingi wala solonga hatta daim barung ken solonga alkaingi kin ko kwal kainis ko kar gitiya masalan ronga le kainis ko kor kanya salon dungon ko e aman ken ko awwala is wala ongalas fago ba allan ko yes duiti ba kanyi ni si lewa ke den toga kanyi otto aba yes den ton kane ya ke se bay ma ke den ya indio na ringel nas argiti na ngal kenge namaje na den di dip ya
1: den di dip karavi
0: aywa masalan ele se kanyi ne sami wudi ne yeng ton sabita ska imbadele ko mara kien ton sabita kien ani na gubula za yeng kayin no kien bay mage jal na gal kendinga si jegila lilo na ki kwang borunga elle ngale kayingi al ilona dying bele kwa ge boral kikian orya kamba do ma ndisin den surin ton Test and fear. Nana Belem Bassan Alonko owner and a doing yam bogu Alonko sing owner, dang yam bogu Alonko sing us doing abo bogu canes, cutting a loner's dead tongue utumo in the mother cottage a pie. Or Tajinum Jonas Joe Alonko sinners in Gidin Surin tongue, dogs in balance in daily kilu jugna juquanton jay, Namalgi ergeli lock and near Alanjan Alonko silinja. Kangi. Wudin nas yi ette jeynas jeynas a jiwo balan din suru si
1: gitu mo gadan en gerf gadan to bijel ma di haki gabalai
0: e la la se
1: je sem ba la gi marin in hagi gai
0: di ka yi na sa ke ba ki sen sen gerf do sen ke ba
1: ki ile radio samar ba se ngan di radio amin duwa la yana zitin deli bas ku mi ja so ari e la la se ka la gi ki se ne es kamin
0: ka ba ya ne es kamin din a marin ke ngirsa do as ke imbal kul ka ortial na ma jel ne sin joyis adin ko se so na ja marang as girsa ni na gi saka ay san ja so jane jika ko en yen ko en ba ka kil mai din ya ne sin tinen iza kan duo girsa kina sake uto bandaran jane din ko e bawdo as ke ba hal elele se je yis jangay san din ko e tuleti intara do koje apa yani ono ora dungo bi ora dungo de suru si imo kadu en ko asa ay ni sam buta an duo nam pala nye dinen den eri anay ba bayen suru ko eri agenti si bangane hal marang kese en se duo elelinsi din ko an jani tigisa iza kana din tong asan eri ela tam na bo anay fi ba
1: e nam driver
0: nam matinanti tini nam udine dinen jenga kayina anige mara anan jije ye den kurale asala de wala ken taringa alfi tagarak bata ragbasa ke alan taringa fianas enna komma namalle ajani a innam songa ko jojel kena dayla jeil in ko joj sunangan war in namayena dogola sikirin jawiti oto ajidin umur se itikayna jota san ayori wa furenjana inenen dola ja namajis ngenyira tena jundi tane gal bas allan ko ikere jani namay tane kidin ela kawya al illu ina ji masuri toksir jota nyana jabun namas au jana au ela dokoma dola kirel namas ro koro barang eri jani le alan jawni ala kor dikon akela sto ga jawina te yanga ela nama jote hin amang nama daru banga yeri nyinta yana rose atir kuro na koro surufi tori ken koro nan si te endele asindele ba inama ye na koyo apai dinga sigal ina lomba dogola si gudle ki ani ndora ina ki hiti abalwar ken gereli la abai ne sin songo nga donga keba udine den umur alye kin koyo jale kari awol ardi gubula jaba lan tagas yake ndogo la su good for me
1: gibara hadia inzi kula jijir toro jamali imbele kari ko halal jela lage maranka ba wala langa yiwa duo bi duo ka ke to wore kwa yani ki saren zingirsin wona tir ine lolin kan ina kai ngam ngis asan saren kirsin wo idi ne ke se kilanyenge maranki ko wala lang na kan ina ton diwo in kirsin wo hal jidin jalle yani din se sursi inzike ke kwani mbele wa ke gavale din sursi diraza jedwa zaja din janzi
0: ele
1: na saja
0: e
1: na ke mbama ja jangin mbama ka to ku inja nga min ayeni le ni alang ina hina king ayeni ni na ni alang ine filang ayenga dendo nga ke imba lom findo nga ke
0: na
1: ke marang lom fi ye mbere yani abako wona ke gila in usina ka ngene ke gila lom fi si jagil uto wal fi anya tinin ko en ke tertib ya nar enne del diji fiya na manken na man jawulsi na man daldin kwesi na man bay mazi na man ota kinsi kul ki tertib ki sog yom ba diom fiya yom wara yom wo wara yom na man si den tare age kilasi
0: rarasi
1: ki na mali ade umul dio hal jal daldin kwe jan ki uto wazi yani ratti bense jawala gutse jawana ki dora testes jawarti daima ami ilon na kwa juwaye ngan uto wazi allan yani kamin e ngari allan do e allan do
0: Marangi
1: nyu ngo kwe ina lo mbalang hoy ala jinja min e ngira ala lendo ina ma jono ko ko ina jelgol lala
0: ela do ko yo
1: lo vie asan ni gi ni ne di sur tam ini na rito dog na ga zamba dele awle nangiro ka ini nan ye ne ne gisi yani a juru ini asan jerringel
0: e lala sei
1: nangi ko la ini nangi ayo rini manatu inye ngis ko ka jisi ndina ya ko molmol nan du ngai kal janne ku te ha suri ma ti la bag ki leskay
0: di leskay
1: na ya za du na lombal hoy bara di adam ji kan jingo ba junyu mo ba ngi sunum ringo
0: tagala nga jamba
1: tagala nga jamba
0: e na ile na ko joji
1: e gan manatu ji aba lo na di jansi a jansi la ke ile dora jirge na njami al kai nguo ngodo gene kai nguo ala fikra ka wa jami num akemba
0: e la la
1: zo akang ina duo uringa kamra singe
0: eh aywa
1: na kamala
0: na donga
1: baro na donga na ineni yani lewa singe na ineni kamala singe
0: ah baratola eh ke gafala es andiba kana ma welang aywa do dimbele imbele digisto bungela oton sogle kana ma welang aywa ama jona an hatta al madil jonas basala jurto wala aris janna jualang soale jingi isi jalon in ki in tulal ke goldo lambo wala swal nembo sele wala fi iza kana jinjalon in risi swal lambo wala goldo nimbo kinja ngale zalon ba kadu surti ase togol iri anye taga abul lan walan apomba inama do kojo digi awle do zainab sunina jijwa a dimbele si ele se kado tawagis aldidere zai masalan alan din surusi walal kayin gunga yen kayin don ga kayin ji ainin jalan sinjiro don ga jai Nam, aba illones gutsigis karra yalan terere terren jana jona fen juro na ding germus donga kayena jona kikiang ani dingi ani donga kayena jokiang
1: dingar
0: dingar donga kayena jokiang na tarija kasa mara din joro sitarija aba jingo don joro sitaria sanga ya otanga kayena takasus yani taringe oto ji gujama na jonas a jago na jennas masalan shada sudan le jago bas na jaluna ding ragba songa ngere in enga alba jualan jonas jitong ja walalan jonas ji yanko ele jirsingo wala nen yanko e jana ga jaluna ding to yanko songa ngere jangar le nie kayi na ina lomba na ji jona jama jere santi men ja bay kangare na le jona ding tong jong a ba hawele jana kaja na kela pertela si jagil asanta ga din sursi tare loju mo alan kingu ta kela ho ajeba zeina ay oto ka al madras di wala nga wala so ma janga ba ardikiana ji de la rakba so nga janga ani ilu ina sey de liles janga ani ilu ina yani masalan ota kin doko doko ya kumbi tarale wala kales janga jona den korsi si ja so ani se azano ba jama sa janga ba ba jona den korsi si ja alba den korsi si ja na dele putto janga kal aluyani solo andola songa ngere dok ina lomba sa yen jama nga sitimin kawe na ila kana nga silia kumitiana su gut kawe lala marankanyana yen ken guta si kawe wala na den takasus toksike na min asas asaye jawala min nang tam na fago wala nang sabake basin den takasus elele songa fi ne elele kinas nyinti den yen ke den ba asan jalon din kwe so ma duiti den kel makale ke na ken jay nga kale ke na gut alfi ye ay digle songa murakisi nama elele dai men ja lia albani fiana ze in iwi na kutuba si fi na lonsinas fasiren fi tawala bas ela kanan si kulli
1: nama ide gobia
0: ide nama ide kabia al ilong alang yeden umru ele si ku jenas gutale agena bimbolunga sosonga apage wala ke umru sosonga apa indel alan lia waras kiya ba masala nga ba amoke nga do warala nga bulo ba ba nyana king so masinyet fiya jika e din ku sikal hawile njanas ri jegil alan nyi kike taga
1: lakin barambara hadiya
0: tarike fiya
1: ina isandi ba lakin jiga jen jegil yesu iya dai borun iyasi hal jeul jongo ne jigila tarazini goy iya arkasake
0: askeba askeba
1: iya arkasake war radio
0: askeba no sage
1: fa indigina azma pai wala gal indigina na jigi apai da en worrele worre ko aka kangine nan amin idinna basin iya arkake ana sin iya do dor ke azini na ko an worre nga ke nga ki iya nga kyo to ki mara kulon gumo ba to
0: ki kan
1: kangine kai nan amin idinna abba fal yani mashguli iya tombas ke si uriti
0: say
1: dogolan sikoje jalon dogolan siki ngutualon rahbayin injigala kul yani dog iya dar fori kayin sina ka kirena kayin sina sken dogolan sikirel na kayin sina kiden itti kiden bositila dogo jundi ba yani hatta din jinjelwen atikin kulwen dayin iya filan yani utoma dinanin kayin na maran atin iya ngwalan en erikenes jigidina runyik finas imberen ileriana ngem ba
0: eh lala say
1: fa indigi oria pu indigi al oto dayin wore si karin na njayo ore ko aniki ko tenga san tabun ko si idines kwa iya ngase runyik ka dunes kidia
0: eh
1: iya za kwesi bere kwa kwesi wes imberen dinya mbere za jundi
0: na awle dok dinga sigal na mabar ngam bele nga gene nan fi oto yani kain kuna ke gafala gitese mba jika ababa ci sense gi din su resi masul je ya na ding amosi inge al ki sense amoy ne jike tomba ngalan dola burnyo na jidele rai yaba oto dan koy man al den umur so songa apay nga katma na ya koy ni walan je na na sanewi ya fa wo masalan den umur nin je na zai kamo shirini alan ya je na skin jama tin man fiya wala san kin iri kwasi tin man fiya madnan den ay je na 26 wala nan je na 30 tan ay nin ka san dan koy si den gira in al fiya ho asbeto ba wala alan duwa kani bana je na kiyan bilin yin na dogola ela nama aritas ke bala nyaki ke dele tarifia namaski en jurunga su sur bonyu namaski en kwesi begil ha ye ka gudle ke anaka kire ke anga nama elele kurubani na den anifia
1: ma ene dimbele jamaile ga ki gangi lolen lakin marang aiz ya ba ki abado gilon la agul iana abang ton diyo resi ni worren isi ato adigidi ngwe tijana skini ninja gidemba na riaba na ne kensi korsete bugile ne kengu to tulle ne via ne nyana duo wore wore duo de sinyanga no singwa kaya ngwa sa ambal fal kuriti wala na
0: tarifi
1: wala la yervi dingwe zinda na hatimi love ya wala via
0: fia
1: uto akela zeke ato yesipo fingine du ya wetani mi wolo jidi ai nimbi ali ele lodin wala itai balang inkwala uro wala ka fa ine namatani gavia namas doktani kojo jawla min awolo jadid na bolalang ila kojo silo bulel egeje ine ba ngakhni mvia ka juro do ngosi ngo egel kana du nyan ko ina kala wel ban tarivia kan idi na se den jaru ge hilla na simbereng i jidi di ngalo ngosi junna tarivia ai kala ngo sambalo tarivia
0: e in dok sense kojo apa ne ke
1: ina na wajale ga na jijolalo woresi ala mutama hatta mujama din dayin wore abu mujama keren alkike kan dayin burdiyo sunwage yani wore sunwage alkike kan dayin burdiyo kan hatta ji duo keren den belesiti en jona ji ajol ba alan jegil din jay ay duiti juwore do
0: e lala se kala do sunwage
1: din jay ji ji din ton dio kiki ndolan ay gis duiti na sare din jay ko lan khalifa ko
0: wallahi
1: se alan jay ne jaysi ne in jamin ka al filan filaning allankoy
0: filaning allankoy ya tarbi allala aman kidog aman yani dinja laba jena filan filan sikel jam wala kwam belal sikel jam namanin jayin anjutumi ba yani namanin jayin anjutumi wa wala di sursin do jeybal e jerna jen do kol jurnyo wala jizata do jang ina jwaba asi allankoy jang nasji yesi an jang le allankoy elaylin aballo bulo ne gira fiyanat lon nasi yede mihne silon aballo neskin jiga soni saddege ngija saren sogle ila allan ko jisiben tildirgi njebuana aisiyaba a owner yaba ndokelele songa udina amoyena gerin ki jurus keringeli ke kamsam fufu gaiba munkin jato wala sare aba kamsam fufu ke jisine njebua a namadog yani songa ko joji anen duoden allan ko sekol balan tarif ya na kwagisi basin joyan yangi yasita bwawo ibe marajidin allan ko sitar dora asjaba ajay na dog awna diamond jaw aran ken tulenga kala sefia al iluina fien wala ro a barzia da urelba atengidin tare nin jammaili ana illon na jammal ken anas jirak bajang bi inu alan jey jing allan ko isi ajirgo ba awna jena fia den ittilla sasa undur ya den yere maksuti nasin nyeti nasin banyeti kindo golan talle era no songa ko joji na bara tollam bele sey kisense a songa kay na kiyi asi kwambele ngu do kawitya nasin jing allan ko ragba pa ke na den ariya la selfia muki na ngora kwa kurisi ane fiya al allan ko efero le tarifi na otto ore dungo nyana wajani na na masalan for risin na masalan den to ko for kirtun nan kwa hayya daga na duin ko e ka yiwo ne sinan din dawa inan ni fi ne ki to doga sa ka ma din diktorin jeriya ni fi ne to doga sa ka ma ka to al for irsin na ka ile e for le tare ka sin mun wa iya kala nam janna jeri kin buto wa sai san ka testes a litan na alla donga jingi na ma belnes ba aba ya jingi ba kalas al bahaddu ka binga sai sa afenga indo ka fiya ka ba ilon doga si orre kwa sin ni na nijalas fay jurina kele sisi ye na na dine di la kalan koy wala jey nga ki la kalan do la ye darde kabanin kenen ji wajanje yani darde kabanin kenen din ta buju din allan ko ele fingina nan tane ele gutsi min jedi tuyalan ele tare fingina nan nafiya wala ay nin ja masra yani wala yani jittisi allah selba maran o no jey ngale importi al uto nga kenen tolla nga buliana uto nga kenen jitti nga buliya jey ngale al bay hatta duwa sa allan ko jiyo no ritto do goslomba wala guta fiya ba wala ayyo roslomba ama se kurro ke na lot bay na taringa kitke na iya ngan kwa kawe na en kwaru waran ona a asjawringi ba jundina jena fiya jundina jena fiya nas iwi kwa do ke nga kari ba pak ke nga na kawe nas kiwe jena fiya maranga ba den oroto yongo na en kwa kal oto yongo wala on do kurro jiyo ba kurro yeni asa iwi la na jayinga ani dios ke imba duo no maro ke no ku jawit munkin nan waja bulia munkin nan wayinga bulia ay nin jakele le barin
1: na dogie kwa gida zakareli asa karela duo yani asa kwa sunwa ka inen kikien garan kai nas yani nas kalun nasin nanin gutfia na genes iso age nasin garge lakin den garbele ne tumbul jana ke na uno ke ay munyi aske ba tayb na tiji kwa kilal alminin zaman saban burgo ni nas ayinga osandig na sabu gunyena ka ngdiaba yani alango yelezi ya jijundi kayene taarifi inama jingo digi awlaro na wela lenginwa esmana yangwe na Darfur dio weitelki basalon jurto ne girein dawin kangi na longa kerngale imbawin yangwe taare ala mafia indo jingo kwa gidar kwa mburmo falen kenge yangwe se kiden suudo belangalen gene taarife idinne ila burunden den talan den ne ken jigenga jidin do to hinta gata wantamba
0: e lala sei
1: fo ine nama longa dokkenga kin longa yani muayyana kin kawal bankin ko nawa neskwa ingami yangwe dele ala ngunyo ba
0: e lala sei
1: ya basin dalon kuro janga kaza injo basalan jurto wala basalan dien jurgo ala joba wala ga reiza tala joba lan tari turinja al awnes duela nas kwanes kang nas ila reisi kandena tarifia jala joba lan ja alango Darfuri ki juritok yi ki jibetok na basalan dien debe do dinas den tom ni mafino bungel na masin jibben ko kerin yere nyati ni ko en fasin o ki dunjong asa basal ko rejiniti al jio ji al wor do njanga al wor do for do njanga ne njemi yallo ma yallo ma ayena ge ne dire jawone yango zin nyami kay yango sambata tayb kilal turin dar ko ka bona sumbala ka wa
0: e lara se
1: se nama yani do den juru le fakire ma fiba jial juro ne jiono ko ambor mo jiono skam jonga ila yango yal ti ji yesi jare lodi len jugu yena sainas ken dogola e yani nu inni na kame wodinga kama kindo la zat gut koy
0: e lala se
1: ka burdu lenke ana kazi gabil en fiana kwede na kera alan yani asa den isu age na yomi la den garin den sogela kera na na kwela alan den gar kania nyanga na kavia na den yan urgule bawa
0: e
1: ja yani den takhriji nyom den yan urgule bawa ne ngwai urgule ne kafetera ye kasoto duofia kidun yende tarafu ka ara to ne era na welalen ine jamu kharije kangi idina bani awni ne kafetera ke abal duinya ke anunya kata
0: taga yori lianga
1: abala ka de lolen ago fa iloren ine worre kwano mo wele sanyo ki awne ke juruma riaken alfikre juruma kenal kirgingol al rigingol wala al kwakel ne kirgol uja worre do andi juru insi jawli
0: abaz
1: inki sensena din sursi ataba din ko inna diela jawu
0: na ke joro itti janyane kasi ingin lon duwe le ngal ke joro itti na ta ngasan de sursi abu
1: awja den juri
0: na ke kwa joro do ti ne ke kwa kunin kali
1: awja yani den juri si to ngalan kafia alan si woshevia
0: e lala sei
1: kang ne ki nan goma jo ta san din juri si wosheja idin na was din juri si wosheja ballo ban uto kirale jago ayen gene siengage
0: e lara si
1: to yani dog manzar kier inin dem fal dog kwena elalen jama karjen juro duon anyana den yanki den bay nan karalen kien gara kania den robe le siranga den yesi labisen fiane den tage den yesi yani tabunjan den yanken kurmale ono ki kola ki kuyi komala te biya bajana ila lolen jerel kwa jamburi lagilo di manzar kai
0: e gel mana to e songas kera
1: ya nasi
0: ya se anya
1: ka ile lole mati ji dorsi jangalan ja
0: na
1: jaba yani abe lone ile gweti na ziga sere na jaba mungi na gisin jisi tage to bunjal baje na denye sina ka
0: na ro
1: ile zgingi
0: do
1: ganyana ku kuru na dien to bun o ile an dien to bun ko do go
0: e
1: la alam zina sfaliti yaki u dori zoma lagi
0: mara ya sin fogiti e fora we ayi ne ka
1: an fora we maran abaro gal fordun ka ye ka sai sa kera kina ka min baba ngara ke min skin dola zikere kai na skere lakin do kai kida sikin dola ja kerel
0: la la sei do
1: ila sei abba nama dola o sendig na sahabe kiri nama jena ila lan ko sikin kila dola njundi
0: nama jena sei
1: an ko kerje kila bi alba njundi bi ngasi bakikin dola nginyatin ko njundi
0: kikin
1: dola nginyatin ko njundi na yani ina lombal al di ala lan ko sikin dola zambi kai
0: la la sei na ka ingabal bay nama jorun den ittingi jorun ittingi yani asan duo injemi al lan ko ko je fi waral jigele an alan duy suri aran dogola sewundi yani le ajundi dok ilonga sang kindo gola le jago jayin wala san janyinti ana asoy dok beledik kan ana jisu songa jamma joa masalan zaina kaimbar nga kainang gena nana ane bauna na pitin tabunja insi na maka longa dinga kain na ding anela jaba ding waraga ele ajaba wala din chada ele se ajaba lo digile ninke nagala jodin tare ele mutbo wafere ngai singe mba ba ilong alan keri jegil dem bat na ja aba ilungi na tabung inja asa jitare jumo ba kose ake ba maranga mangi inja al din duwa ba in inkwabi in waran jitare se ajaba ele koye apa jongune din surse ele koye le jarang kanama illo si oinyi alan inwa aba jifordungo janga na kisense ele lile janga al oto inyo
1: dogi nang idinga ke nang ye idinja asa wongo ire
0: aiwa
1: da ga ing matini ye den yani ile lolen wala gal ile borula ye ke wala gal al muhim yani lo ile ya ye ke den tinai balen ye ki den gar la tarbi
0: aiwa na bai luhi na ga din duwa bai nu huja wala din duwa bai ngis urin la la on kin kam sa fufu gana jona jegil din jain ali na dingut king ayanga kela si jegina jijenni kisubu jawla la asa jawrite ene jenni yani ele si jegina jiro dini wing ele si jegila je den tabela tabenya hal otton sok leji al jenne king taringa jawla din junyo ina junyi ajundul at gidin allan koy kerabe tongze imbel a din junyo in ayu erin da way ba king asa ayu rezo ba hal sara jane tare si zeyanas jawla kirin kelma ka bagal galan yanne nyam ane a nangisin kam riala o ba aninga a ba nangin res ka ba na gimes ka orta ba na den gu dogal fiana den la sa hatte menja bara gadrai bay san kwa mar in sitimel den ri den guteral pe din to mun Allah shei yani awnas kan juru ngasi tulle karingel ide do gimiskin si kikel majongi kikel majongi maramba ko genes kinga yani awnu surnga si irike gitu orre kwa sursu dua kawiti ba na bizat awnu sunna ngasi nes kilo kai na belekel kam na awnu skui kai na loko lung alang sundang sa konjola kaoba alang diyan diyo jigeng karitya na anen jikwe ni wijanga wala kwe de jangana boyle asan sur birsungo na biki yung umre dokege au no tenge nga ba dig au iske yung alang kikiki anko yani na tarin sabadok suri si tari li aska uringi ba hal na jirak basajang al di yung umur nina ni ailang kasi taga gijabong na ninkor nga kain taga jabon lang kela kor nga si anan jigi ake intaka jabu lanki njigi ngasi. Tongdik au isike. Au nutule yani sunangan sabba. Kisat au nukwa sunangan keng. Keng guhuta su kurgulul. Najidua ajana zumo au najana zungi kwa akir ngasi. Ajomba dirigi ni mkweng. Asa jiju ina dintonja ina zele na jamu na jamu. Ahana jija ina zele na jamu na jamu. King kala andora taba nage. King anya andora taba nage. King mama andora taba nage. Ile jami njindala luhuja. U ajaba
1: iza kana ine barake ki gavala dimbira sendio ine barake bara tor nyalankwe kadonga gani in uyi in kojajal ki ka sene den in kirsinza de waji nyamin abasi ankwe warjio alin kiendola imbera alin kiendola war kare war galalan yani kiendola suri war bari lakin in kojajal ki kana den in kirsin adi dola war geri nalyagi jisi jurnyungo toyo zenina alhasi kikana kolung dogola taltalanga na dogola kia ineni nkiri ana kurol na ila tabia skan dogore kwa incoming kwede si alba juta dilen fi na kweni winawa kena ilagisa jamma ili masalang alang dogola war bare diskani kaya diske yaka inama josare kweni usinama iti jangar dog zaina de jur na dinkin ni nyaal mungkin nani ko agni ke gavale mungkin nani ke lan ko ala nyen din ko en wisino war jangar de sino sin yo ajona tare ja jo hilal sin sin la duro jur janni ala janni kala jaw al muhim shunu ko ala na makay na makanyi ay kin war ila warren ken ko kin dola salbus ho taltilen ko kin dola salbus ho ko ji ha ko fokiya karba do yan ko en den jo war jitiya ba lakin waridai ba alan la kanuni yani la nin ki dora ilai al yaden in pa wa yan ko walgal ko ni aban ni biyan ken ayega wenga ubogul ba di so ay mushkila ba ilai den su surin or yuo maran ila juni no wena os no wena is no wena ngal kilele bengere ilai en ko joji amma zaina na jura duan zainina aba guding era kala waragal ki dora guding ina kirsing ki sense kwedi amin ya fi abalan ken ayenga wayeme isle fogul abas allan ko nya ki juru do bodurte
0: e lala sey na kado singi tirganye dembele inle masalan gele njamin alan dogola warbari ken dogola warin derin sika a aurel ba wala yani inay sin wa bodolo marang insi gelun dok al ko jocce e lalle buliti ji asa allan ko warje nelan dola war jari di mustaqbal ka ken alja dendi gile alan dogola kelele jago haddi ngutti men saja na le king si dog bindila nas gutti men ka wala do nin jangar alan dola war kare dinama do ji ngodi gi abanni long na ji ele lo sias jarringa ba al dogola war jerel ji si ko jo jela nga raul ba wala borusi ko jo jani raul ba wala oro kwasi ko jo jani raul ba bataras kenga aba ilona ji rag ba njanga sang ene alan ko jandas dola kena tagas guta timen ja wala rijalan ilona tabun ere king atine wala king dogola utonga tulenga kayin wala sang belenga tulenga kayin wala sang yani aritulele kogul ko jaja keba nay risel dinga nin kay nanke umur nin dokage marang kien utonga asayen kien dogola si kawe wala saye den surin jengal ratibem fiya kwa dinga kin asna nayen min kien iya antonga dokka asa kawle kien utonga si tertipi do elese nasun kwa ba lolo asa jobalan dola war jare la nay den surin mustakbal si war fiya amma zainina duwa apa dok annanki umur apa jandok na dinjuru tare zoba ele na koyoji marang aba war si jenni na dinjuru tare fiyengi aran taga kela dogola si skien utu au kujja na dien talim tarasi na dien jam na jaba tarasi kusea keba aba jitaga ni jang alang ela monangi si jabung torik duwa kang ki kidida koni ba ala monangi iri jingi na zgubota la bakansi didale jingi ti namaski monang kaja namaski monang jow au imitin ne songa ta munkari ki otto elenge ne kersin bi innu asa kwa dogola al jusi ngawar indeli na dogola war kereli na kotenga alan kakawa asan dogola si gutele kinya wala alan dogola si mustakbaltulle kawa na manye ne kin kojo jale innan kago asa iki barai abai lonna na korron kwa dog no isku yaso
1: ai yani ki barai na ki dik dog imbelen aran ki ndo wala si ara bunyo jitya ba aran ki ndo wala ara bunyo lage maran yare da bas bitim men ba ngan ndo wala ara bunyo
0: lala
1: bi as bagiti ba yani as bagiti ba aran bonan nile ba wala ndo wala ara bunyo bi gabala ferrabaw na do wala njirnyo wala ba go ba fali amun gindiyan diyan was toksai na dogola si runyo
0: egal kabaye zai nafsu toin jaro ere na ma ailong zai na duo otto abon nunjame da fis jame na jene dinga jaw inu so so ngati amne na saga amne na age na so so ngajame kabaye kelma la dina zai ngiti badile la ngere ikisi ala njundi na marador kersi ngani ja na ela na ma ilong gi asursi jatab dig jatab na tagati ma ngasin ja ba aslan ille na dijinya ela na ma yene so ngo ko joji
1: ki borai majiran dada na kin kwasi don ani alkelene nan kogu bara malik donga gi kanni na janna jago majiram bayan amir na janna jago na majiram bayan abonkwe dog na janna jago donga gi anni bara adil na janna jago adil umar donga gi anni sunga kalan duin donga dide fago bara yahya donga gi anni na janna jago bara musa abonkwe asikir jenga una dog dain donga dide fago bara Adam Ahmad donga gi anni sunga bara An-Nazir donga gi anni na janna jago bara Ahmad dogi donga anni na janna jago bara Adam Suleiman donga gi anni bara Shakir donga gi anni majiram bayan Abdul Aziz donga gi anni Abubakar Abdul Aziz Abubakar donga gi anni na janna jago Abu Mudassir Abdul Karim donga gi anni sunga bara Bassam donga gi anni na janna jago majiram bayin al na king ko na ko tor donga gi anni sunga Muhammad Abdallah donga gi anni bara Shakir Asikir jinga marang ene ji injwa ila al sei na al den sei ki kwel do gal janna jago na gis gwa kai ila al sei ki se na dogal se rimengis gi janna jago re sa marin tuskele nagis gwa bara hisien donga gani na jenna jago bara mustafa do gidonga anni mustafa ahmad ajenna jago bara zakaria idris donga gani ajenna jago na sikir jeinga na si asikir jeinna jindul donga gani songa kalandu indonga di de fago na ore ko kul kidal ben baago na rimemba na kidal ferraba songa una du indonga di le fago kul na kise majiran dada yena kanna kirsing na dainsi beratubun kausinti ilole na mado kwela lang kurona zdaing sawa kelkam na makainga na zdaing bera ille sunga tabungkare kwa kitadda kibanga unabang karaboba na kwa kitgala lilona karabanga belna dakibeng na stabung kausingi na tabungko kibwara yena barafatay.

0: Makiri mengi zba kanga ni kaina maming idi na jurusi walagal belesi baki bele tarigenga ine na makuela lansi bi diele kel kam ne bida ile asa kel bam na ala ndai ngore si kise kwa kul kutumo jiatin da kya jamba walagal ati accidenti na zamba jiro ina ngore si wajutum aja na giski mbere ngari menja na do iri jegi na kwasi kwa kiranga sis feraja wati jiwa elo ni na jija na zidomu si jago kia la kamba jago majiranda
1: lale tule kisi nse ka ine den ule na mawel alang kisi nse kaya nga bonga ki gafalei maranka wel alang singa dieng ere ingo itirik zeina tongang ere anang gundingan sabay anang yangang waring joon sabay jika abo al ilungi na jwedi nga sang alang kwa jiyo na jalo na kede yung umur iti au na din kilmale inja ji al kwe iti na kanya asanji yesu duonja ana jiti na fi anande inja wala nga zaino din kwe la ana ji iti na jabun yani kwa kinang alang kwa jiyo kanya nas umur arbataring kwe jargiti kamistaring kwe zargiti sitaring kwe zargiti ele dile ina lombal am al aduonyai dile duonyai nam palan ki tong inde njir sungo ngere duonyai ama amazei nganyiran sababela wala ilon na siyesi din sabang nganye na ilon na kwa alang kalbata fia inja kaana nina din kwa ina muraha galike alang hawele nja alang jiyesi in hasise nga jaba aji jwa alandeng ila lole kiku kidin ko yin kuro jaran ke gafala yana in songan er ko je kala undul kay nga bongale jiduwan ko zargi nas jalo ne ela umur la fa go ba wala ye ela toni ha fa go ba ba on hamilen ja jittigi sa belen kendi lori kel jamne kendi jaran maran nama maran derdi ga jomba den jitti ela sinama jawngi yom kera yesi den kelma tok lulla fini nas jwa dig o iskein amo abaska inanga ela wakidle inanga la jawba yani insanin kwe zaino kwe tidin asa tonje na marhala ila le fa waye na yesi kelma tokken de na belenga tokken reynyel wala jis injualan sinjiru ki bari jarin ken ko jojo kelale amon kwe de ba ton koriti ne na sko asa tonyundi amon kwe niwi yani bas ken uton asa skyren fi den usuran ere wala ke den ken mas skyren fi
0: julel
1: vinia ko real awol den wajile fi yeni le mungkin ndin kerin fi ele noma songa takatini na mado kojo songa kain abonga de fingiti asa jijalung na duon ko asa jargiti itisi na ma jaw lialba kojo le jari na ma jay nga jol mutalagang noma miskin si kaja ya kayi sina pago ba ele kayi sina pago ba real inkere tong na si den juru to in kayi na ba ele bas na skin na den haya si zato bas iwo ba yake na ma jena ma ndin
0: dora kani kai ne kengere na ma nin jena bu na ke ke dora ton ton fal
1: na buta fi na ma sofa ta terele
0: e liara na ma ko fi dali
1: sanga ko ye ni
0: ki ga ki ga barai na fi de liara ni ma bas wu on da man da gi via aye kai aye ton
1: aye ton siti ele na na ko ye
0: yani ko di ga mun kingal aba ga liye yani den tini waru yana bula na kaski dora ton
1: suru buta fi
0: egen
1: ele no ma dok sanga ko ye ji al long ines jawa ji na allan ko yang na ton dungo yang kai ni kin si jaw indala yesuru tirik de njuru le jaw ngiti na durte jaw wa kad mana sin den agile mushkila diksi ja
0: nalle ata ga ndi ba tufula si age ba ganne ku asan den tufula age na
1: sa aywa ne ela mungkin kiden ela lin jar ne suwa do ga ba illon ne kele si dio hatte men fi yana ongo amin apa ga le ba fiti ne kele si fi yali lungi yana den tv ya al kwain kam ya ani ad den tufula les tununu age na na fi ni nan na den apa tufula si kirin jawi kele normal do ko je sanga kele lille undula ne abonga karo gi qur'ani aba amonga sikil manga tokke ini yani insan le insan ayu insan marat bas kilman tukin ke nas jawliti bi jondi di ndonga ke kisensi bizat alang ille kital pala le ke ngi as'alum ba dinga ke nen kaminga ba jio adel ba ding war gi kanne ne talligen ka ba jel do si alamba ji jondi marang zaina daim boru jio alkai ya longa kili alkai na ina lomba al amo kisien se staga abo si jundi kwa ranga hundi alam kwa isi ajundi ba maranga ba illo na bi inna ngat ba mbasta.

0: الكور نكا نكا نجوتين على كلاسي حمل انجا يومين تلاتة أن نكيم برنا عذاب نكيم بجو نكي نبو نكيل ما دو فيا كيل ما أبا سونا جتيا إبا أبا سونا جتيا إبا يوم تب بيرم بونا يجا كده برا يومين نا يجا كده بنا جينا مستحيل أرن على رسيل لنا بابا لا لا بلا تويسي لازم نعمل هيل لنبا نعمل جنب بجيك على جينا أنا ما جانا سنجوا دوين نوكاس على ما لكيل ما تكأ يومين كينا لا أندينا روجن جانا جانا داين رسيل لنكا بنيمبا marang amang illona bi kelmasis benis kem bulu atani lona na ki umra apa in nasle ya nga bio rito do gamba la na bas beno gol tilag in sidion uton akori ti bana bana oto in sidion dina mas ker barang ero jo songa ko jo yani ha ya sanga yin ya ba auna na kai surunga le songa ngere illa hare sakang kai amonga amonga sabaini ti dok amonga bezat ki al illona stonga kai kelmanga stokka kay nan diwil war kaldi nan bele koronsi war keringa la bay kelma tokenga jona jarang la na bas fuye jay mungkin nan jarang jona jarang gitti ay baye insani ko surne ke dalen ki dagi utu togen diyo sur esere mara finiti ana oy marang abadi mo kelman tukin era do fin wala jawngena ziwa ju koronjang awno taw war janina gafala si jemi ne jawngi na sulenje a jomba alan dude fay lolo jawngi din koron si salenja kanye ne ka ile semi aba en kwal otto kor si kengana ka duo si kuyi keringa na man duo ki dogala nin ay nsl aba duo ele no gambuta ni julel uto ni jelle ni na duo ko asin asa sulo ki bot kere la ela tulle ayba nam ki ke kor si kenga alwayinga do induo si jam malin sin afo maskem koro janina ba nama kiki khalas dig au is in real jawarin an kasatu lesa ke gafalai kares uruldi ke gafalai kares bela jitinawa daiman yan hakika in kelma to ke baddi wil kal dina akodin aban ko yabai nan ajaba ka gisi alanga yunde ba lala jona jwa maran ona din kin madurtei aba jwaran kisen se jitong in sitajan onus muraje se jeng tongye ba tanazura take na dok aise inuma tanazula tage inalombal ayu arile ya sanji nazina nyindel dikke nanga ye ns gabala kwa baye korumwe maranki ohno bagi kaukai kuonesi bagi baye ns joyngi undul na joyngi na bagi lotok baye ns jirsingo undula na mas jirsingo diento leki sense ki sense ware abas bagi bang
1: jirsingos bang
0: na jirsingos baye na joyngos bang duwa keba alan ibirenki won dientas lekeri wala ariya ke baisan kergel fiya dienton annan kor nga nin kay namas kele tenge nga sabay nam kor bensin tombudum kora keba ouna sur nga le jiri musong nga sabay bezat dokola keni ouna ki song nga ngere tonas kay nga ore alang kaungi tinas gafala kami marang ouna gafala insi ouna skiwi na alang kami ngalang kain jay nga tulege na dok alang kain dogolan tabu taras kain na kwa iti doga dengen sikere nga balaw na yang uto nga taras kawe wala hata nang korong kawe na kaungiti ana taras kawe ya abaden to nya nga abaden to nya kisiense ababule bambini mafakire mbi yom dikia na duengi yang kuri nga badogi marhalele kogul marangal inang kawe sisalang kawe jibara din kwele somjang din kwele somjang kisiense yali inkamia kwe iti ye gisi inala lomba ayla abado marang ye gisi ayla kafi ayla karulu ayla rl ye gisi ayla rl inala lomba lani yani katmanan gi den esiki korong amelen jaw yerok allan koy kersu oro do baki korong amelen fi ama gi den esiki bagis jaw yerok yanga kerna se baski bagi fi ama si gi yesi gi ton dio masul jang din koy bas masula aw yawliti nama insonga takatini asan kisonna ngan erele balle karte songa na jike la kornga sel jawna ele bele tisi jariyen akide njenji ele dosi na zami marki ndola se gena kel ma jitti jaw nam falan kat mana sindin dori jitti fiana bele ma ngajara maranki ndokola sen kel ma jitti jaw do de jiga ne sen allan ko bele jitti kwa nama njual allan ko se jundi allan ko se bana jundi kindo gola se gena jundi kayi nagarama dola sigena jundi otto ki allan ko yaman sikergal biani ki umuras dokke kayinga allan ko sibus du ker duiti ki ndogala sa amasi jaba na allan ko ker sigio aba dogala sa sa jaba si dingi ele karaja alne sigal ki dingi yan kayin si dile karage indara dola namas ardix kayinas na agisi otto amasi du jiro bi imban na kerra ke faga dule otto duze ba se faga jan na zero na kerra za imbata ga sin jamba na mas kerra je na faga ze ba ta ga jam sang asin jamba in si in akeden jen abo otto allan ko si jundi yi ne ki umur si ittikai wala ki ki abba ngi ba ki ndo gola ba illong ni na sa du dun ken ota nyetting test test en fia na skerra ya faga wori indara abake embang bay longal kerraleke aba kidi yangi yange bay longal fagaleke ne kerrana wori asan fago an awne ille songa balle borti wala zawaj mubakkarin den delli ngay bal dam bordi ko jojo indeli marang dien jurule ba jammay len ko na ba jo jana din allan ko si juni ne kin dora din karaka yi e jawngi ne ki juru ki sane tok jonna jegal aha in ko jojo ka de hundi an yeso din yeso ndi
1: dora din
0: na annan ko indo gola se bulo barin yen ainin kurul e ka anis anga kurus anga nas mutallagu ana yu
1: lakin marang
0: ko ai sin obuk na masalan jika iya e jago annan
1: na ye atis jigila do atis gidora jama
0: e
1: ne dien ye si uto jori na jundi ne yen azi dijin jundi sare duale la sin kindoren di din ko digi sije ki gabale worre kwa yani ile duoye jisi maiding ile dual undura sang yango e sigezato yani denga bangyo jilel ba wala kien tongin kwa nga jilel ba kwa ko ina gundura na maiding si tongin kwa si bahi zenga e nasi ya yango e duiti na sare jisi adikis duo deng din kwe la si nyana nyana si dok inda na njabuwa jiti kisa yung wala kisin tole
0: e na ele dok na kojo japay e di zati din sur si bahas leja e otoka duon kwa si siyo na ki dogo lang undi sare adikis duon si ki dogo lang kundi ema na tukai tole singi
1: eh la ka son korro yani lombi munge na fidi na ilasi ilam fiangi jisinu ifoli
0: eh la la sei
1: yani su kwa son waga yin nanin ye indaran fiana sken dogala sin kani ke wala sin ke za du munge nan ya nan ton aka ya ba wo munge kani sin es gal tanya gin nan ton kai ngal ina lomba duo ila na nan vi la ki rabba na daira nan jisi ku ni foli na ina jangu na jegil mati jale la miskin zi ila tori ila jundi egal dole zambias ka imba abra dole
0: beringa ge e lara sey marang aldis bara undu na karra joba jaring ya dingis belanda ke gafale din belen dormisi a kwekena na den allan koy itris ko jojun koy itris fiya bas nama nya den abasi imbe ka kalas in allan koy na isa bas en al wel ngundi den abano simbilan la la la jundi ba jirimo tong ya del ba ke mashakilanke numa tabu kirginyo ko nama nyangana mo wonya sara ndo no mayel nesim ko akar wara ngondi ngallon ko se kalas na ay sa basen nasun ko la la doyin ko ak eri itini ngini hun le na jwala njudi nasun ko na eri itini nes ka si diro ji anang dok eri ka ba sa diro ngondi nye sa kandok jundi ide ji ta ka ko se anja wala ngaba
1: ay anja
0: eri na diro yani eri elal ba ji jawna din ko de le koron fi ba lokali yo hatta na nye sko ba na maraten talata woyinga yela utos fogo kanas kwa baramas
1: degi mama sin
0: ko mungkin nen gene jundi na lela
1: la lela sin ko yo
0: na gizata le do utoza imbara in ak nan ja bi inu yani insan jwa dinye ya jitti kana kala ngundi e gan na kasin do giz jitti longa dina la ngwa ngundi
1: na jama orre yani
0: na ko ni ugol azay den yele nyana sin ko ka indu sala wol balba wele jundi aba sin jwa jona jirimo alan jona sin jwa jona jirimo dok ni lokari yo a shenne kasoro dimba jundi ya mungkin ne
1: siro gele lolen fago en duo ni naisa kasiko
0: unu aisa kasiko aiwa elena na masonwa ko joji yele sa jijjaw no ko joji sa ja la dile ro korofinyi
1: yani mushkila kan ji ya bar hadiya ji yani ile duo yesi densi kilmatina nes duo kersi fi lakin na mene jale jota yangi bilenja
0: azinel ba
1: na jawre ege na jota yasen jitire yani kangi ne jidin sur ne jiduo kere les gangi ne stolle kangi ne din sur
0: ne ne din sur ne ne skorong
1: ne skorong mana tu ine erike yani ina ne ilongalan kwa kangi ne dele kunito le kulia
0: e lara se gudde a son akwela
1: de ninal dombore mata kwa e gu musangen dombora ranin kwa a kelal si kike kwa si kang barrel
0: a gizro mas kike la karre
1: egal je to abas duosi ns ns na su mandanya jan wala e ka ke mi ngai asa kwa si asa kwa kang ke a
0: asan kamit
1: kwa
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

unga kusela njauri musa namas israelen si inkwa pidi enkuri lomfi ndola bang na kie surunga si kianga baranga kianga abarangba na maida ngun kie ntobunga baili ba ili nabi lomfi inkwa gudusba ala gie bingusi kwa anta aslenye kiango surungiri atenye seditin kie inkwa bang baye masimola na poyala Musa na masi Israeli nga si nkwa na baima fuyala siya bamba marang otakit alambi bamba kenge. Kuna uringa na lewa na hiranga na uninga na uruma na hiranga fatala na judanku. Na otakit nyet asa dayi yao gela na kit alatar na karenga yang asi ala nyet bam. Marang otakit siya bamba asa dayi Jauh gelah, ntar nga kering apa, ina kamala na fie nga, ini na karu nga kering apa, namai ui na tulai ba, lanbi ya nga sipam. Na keturuk siya bamba, ini na karu kering na dayi as jauh gel ba. Namai lai ngung tulai ba, lanbi ya sipam, kin bayi mang nino si pakkada bamba. Na mawai, deen fadis siya apura ba, maranyet ba mota kitsi ala Korodio kain. Nasa vela nga kain. Nasa kawa kain. Marangota kitia bamba asa kawa na vela nga kain ba ili netulai ba. Alambi ya nga si bam. Na kia nga si nyet bam. Marangkin kia nga siya bamba. Dul na ululu na sale. Na dul fatta na awlang dul na awlang dul kurnya. Kijalunga kirgel. No. Kurunga nyet na sumo di ko na awlang dul. Na awlang dul fwa na paza ki jalunga kerger. Na rukruge na gadak na teme na baja baja. Na dul manga na korondia. Na urdulu fatta na krike ki jalunga kerger. Na uta doke asa ki kansa jawle dia. Yenki nyet fuyage na kinsi fakada bamba. Maran kia nga kitsiba mala simoge, ali tsia bamba ala wayina fadis ena. Maran bajar tsiba ni ala dien kilike, na ami wala gal nas, jar kia si yulo, ili nabi lomfi nkwa gudu sabang. Na maa si kei, den iyan bora fa kadas basiba, usurang jarang, otang taangale. Musa na mas Israeli nga si nkwa na alang dok, Aye togin dio kiri dang otale gerang awayeng dio tok beringel. Nabam kiyang otang wayeng ale reidang na kirang na daying ale na kiyang kuung na lewan da wala pikiran le. Long fin tabung lo itle ale jang walang kiyang kona siling ka hiinja. Asan di nyawe long fin si balong na kirek ye si bagibaw. Marang ama gis dorai karenga ala long fi tong le duidi na ma gis king wayang ang ta dirro ingi alang babong na ma gis loot karenga ala long fi jang walang kien kona si linja na ma gi bingosi long fi barkaini bi ba king wayang ang ota si ki fidang gitsa bulu na mas biruo na loot lebo ala diyang kuri long fi jang ngay.

liya na madin fidangir sabaran nas ota na bayma bulu alkin sunwa kwela kuna liya na kira na oda simala alabi boye anan suba kikien tongan kwanyet longvin kungile na lawe ngasi keringas bundiba kitle radien de maleke iling nas yeng eritodok kongaleas kayimba na ria keba na ria kabeba atile na alan dok yangasi iyisingiri ki ridang otale wo wayanga bringil na de male iribaruti ala lawe ngakelal na kabe asa atile ria kayimba na jar na euro na ya ameriki ala kien de male kay alang kamwal na fiski na alan diyan kuri yangasi barka heni ota kitle ala gikien kong atari ba ae sabe kong musa namas israel ngasi kwa nabidok asang ae nga sabe ngiri kwa kitsi ki wogundi ala namang bidiele wail alang kawea alang imba duo itnas duo kiering gisokia asang yondi yesi na alang abaw badele na israel dungo diyan para le eritodog alang akwa ingiba ili na lomfintin pa ako asang kwasi kiwo kundiat. Marang alang jar le kin kiwo jabong, hindi mbala le kiwo alang jabong ba, alang jawe. Ili nga nandiyan entas le duo kong futo akep. Na ili na lomfintin ba nandiyan surusi barkayini ala ati baba. Na ama diyan kuri lomfintin bele se kelbami. Na ese bagi ba namas umotari nga ba ala kiska ato bingosi undi. Di nyawe lomfintin ba yung bingosi barkangat. Nyet ini inaise bimusi belebeda. Alambi kwa sunga si kiwo bani mara duoto dokle kiwa mbabumba. Asambi kwa sunga si tabunga beng na duoto dok bingo si tabuwa isengemba. Na ama kiende male israel dungo si bumong nas eritodok akewa. Nas eritododong akewa. Suru itle alaki longfi ini kienkil mangagi fuleba asanga panyengeba. Nas otobori marang kuleba alangi si erit banya sa talangi na ala ekwel na kiyeng kilmangale kidusingi na buawa ini ayeng sabi kumunas da kiyeng asan kwasi kiwokundi ayesan bingosi u kungile tara emba asan kwasi kiwobori amas biye si dedba iyebang diyeng umlong file dalimefia lia iyebang long fin kungile kwa jito bing. Lea bibang long fin kungile kwa jito bing. Ye siwa ki surma bani. Ili na in ungi na ilong fi bing si barka. Ini tari na nyatle. Alagi kwa haba. Kwa kwa futura pakat surule wari ang kingiba. Nama in ungi na iska bing si irsing. Alang dieng bara nyokye si. Na donga futu si ala dieng surule ke. Keng otakit bani asa yang asa talange. Abira na koyang ho junde. Musa namas Israel na si yung kwa. Na hawa ebran dumulik gis bingosi. Den suri jula. Ay isang folwa nyi eng. Na magis ki ayang asabe tari nga fia. Jiba isi ho junde ayang asabe kiri. Ana den suri ngoro fia. Na isi ki kong hutola junde ba. Marran se janyi, janyi. Isi ki erinay ji, na din kuri lang fi. Ini bayi male. Na kirangi na male na zaitunin dahile. Aisang longola albidok abida banga masirin borule dia longfi namage ling ranga namain uni naiska tobi ngosi dead air sing marra namage ding abit wala koi dik in kwa kawel balangi undi iding na ding tong si kikil mo wengi namasi yesi simwenga ji ba mugun jabun na deman sagalan tabun yesi dilo jursu aisang kire njayi njisi formon ing adi abida hanga wala kan koi. Na jisi tarra agis emba. Na jisi tarra agis enga. Alang jisi hojundi. Ili na jisi tari nga ki ayanga osandik fia ki kururu. Lo nga au. Di nkuri long fi bain jisi det barkanga ini tari nga kitle ala jijaw.

bayman dogo la bikra musa na men kwa na long fisi king otang bikra jani kule na lewale na king otang bikra si ut dogas jaba na kilo bikrang nyilu si ajin so na ma in long an kirin tongin kwa rabam kia eto barangiri lo lewale din kule long fisi jango maranga ma kes king bikrang otale dik merso na kuru na wajan enga yifa ka din kuri long fi si talaja java marang ye si jam din de emle adi simu anga wala ngal puya na alang bam inala hera na uni ye si bam na kiwa si fakada bamba marang surule benya ili jabi nsubu musa namas israeli na si nkwa na asambiki tetebe din yawe long fi si jabi nsubu bau ki aeng dual ongal abit idin na in dual ba yayi ala diyan kuri long fi bi ngo si masir le kilul ranga na alam biki dual lewa na kuun talaj bau lo it le ala long fi nja wo alam kien kona si linja na nino si ki busra nya bamba maramba ki fatira bam ki so wasabe idin na ungan tarangang busage na idin na biki kulin bawla ni ala masir si bundi ay sa ni dek bingo si diyan jurung so kulong ni ala kia masir si bundi ki diyan jayin na diyan surule pakat wuro niya siya bundi ba asan so kasabi o na jabi nino si ala ki so tabudungo talat kawe a bundi ba asan o na sare lole bingo si kawre la gis ala kiende male ota kitsi talat ba ala gibi nga si diyan kuri long fi ini nama ati ba. Marang ba lo itle talaj ba ala ye diyan kuri long fi jango alang kien kona si linkaye. Na jabe ngota si alang ki arra talaj ba ni ala dule po hidi kitinit ala bi kie masir le boro. Na alang ki budubam lo itle ala long fi jango liya nama ki to pera beng. Na duwa diyan tompingi. Na alang ki soga o sondik patira baam. Na alang ki soga nsabe. Tare ngalde nyet baring. Alang bong nas long fisi. Baging subo ba. Soga sabe nga baging subo. Musa na mayin kwa. Soga sabe nga sabe bilo. Amas waidang tatu nga. Lea asan yin yawe long fisi. Baging subo ba nas otakit bel. Ala boyele na ila bimasi long fi kie barkaini. Alan soba bi na dola kiana kani na kwa na abida. Na lawe nga ala kiende maleke. Na jara na euro na yanga maringa. Ala diyan taas leke. Long fi nta wun lot le. Ala ye jango alan kien kona sili nja. Alan kien kona sili nkae. Na long ala lges ala bidok abida ba nga masirle. Na kindali mbele nga si begi ba. Asan kie kien tare nga bau. Kimandan sobo. Musa na mayen kwa na alan do kimandan sobo bau. Kita ngang kiri, ni ala reidang na zaitunan ta nga torol waw. Alang ki itbagin subo si mobeng, bi na dawala kaya na kiri na kwaya na abita, na lawe nga na jara na iura nga, na yang amari nga la diyan taas leke. Idi ngang ki soga sabi long fi si bagi baw, loo itle ala ye jaw nga. Idi nang diyan kuri long fi, bayit mingo si kikien ta nga ngota barka mfi, namang otakit ala ki konga baw. Asan idet bikilman si Ming Bang. Asan idet bikilman si Ming si Fizz Bang.

alang su ye dawa asap kiaba. Lea asaka barse in wa. Ji alang jela namang ine. Marang ining tebung ajoba. Nakiin korobu sake kirenga. Bang ine diin erikere. Aila ming jisi keringi. Ji asidik sa subusi juaye kaning pia. Wala subudi ko sila jundi asang sok diwo situm. Nas subu dikong herre dinele erren. Al kwa jenya nasi jundi na kaila. Nas songa kulele. Surung dikin. Namas injeyngel inna dalu kitimingdu. Subu diko nama inlong inna juri diwo. Al suru kerek jingiti. Kwa jiti nga kieng tari nga kilul kawe. Lea alba subu diko ela. Yeng nama kuro kitia. Alang jeni nga kawal. Ji kila rong kungile jerila. Asa barsi koro inya. Wala rongang rongang kuringing dikinging deng arra jarangala. Asidik gisa duo dik illa tusufale. Al waitolang dinele duiti. Wala waeng nimang orenga sila jegila. Ji deng arra jarangala. Surung eping nini. Juagis abbas ji in usinyet jalung. Dora al herreng deng tonging lole duiti alke. Nalo dikong deng tong alke. Ji esi deng lole jari sang. Nadora jalung sa.

0: Gudfali? Wogeren?
1: Woya?
0: Jijayla?
1: Eh.
0: Na isi jamu?
1: Awe kamu ya?
0: Auja?
1: Abas tirdom jamu?
0: Domanga?
1: Ahana geldenga isi kamu yi?
0: Koi sege awajaski.
1: Mansi kusya kengeba?
0: Eje yendeling.
1: Ah, kil long alay kendeli yensawan.
0: Lare kakira ge?
1: Kile na good kaiba?
0: Kile na good in teya kaiba biya zburing ay.
1: Ah, kira kaba kana nyal kurungas lo kil kibas na na mishiro akira kaba e.
0: Eh.
1: Eh, tamunjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yegi de yiti na.
1: Yiti yegi sia.
0: Ay, aga jina bela lan telefuli ani ya na dilom bodi la re.
1: Kien de lobuna kina na baba na bergiti bergiti ki gasi la dinga do gis urringa skalumba.
0: La dilom bodi la ani ya rim menjau.
1: Eh.
0: Ala ngai ziye da ni na tabu gani kama ya la iba.
1: Kanya ke ngota korola korola kila den yo kai lo dinga ba LNS bargan yo kari.
0: Eh.
1: Aska ngol ba ile el rim men kaza ta ba is urringa do.
0: Eh la lo kusya ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sinin wase nga na suwa.
1: Eh.
0: Arangi zgizi ani pi.
1: La kusya ke ba tabunje.
0: Ai na ma wala lang uwa da burgula ko ling indereng.
1: Eh.
0: Na konas kabir si uguana mahila ni tongo uarba bintong.
1: Oh, ni ya mingu uarba bintong ngan yoto.
0: Eh, arang ila dahin gudi la ka bongo bintong.
1: Kalas, tabu yi korona kaljel na koe.
0: Eh.
1: Ah, kalasi, juro nama komang.
0: Eh.
1: Eh, nagal, ah, burgule kago?
0: Ay, koe si.
1: Eh, jel na ko?
0: Yang, ko.
1: Eh. Aji burgu?
2: Oh, ya.
1: Naji aja nil nya kai?
2: Ay, kai, ay, na kakriyam.
1: Kakira la yang?
2: Kakira doang.
1: Aba kakira doang janja moye.
2: Kakira doang kabagal.
0: Kwa na kankul kalas.
2: Eh, kankal bogo rengol lingi.
1: Eh.
2: Kwa inka ken maransa akinan inang kiri.
1: Na taja midi ngiri.
2: Ege nama maransa akinan inang kiri. Nama bat siloga ba undula na yense eges gese.
1: Eh.
2: Nama yung wasang
0: ikin. Yung yositin jano.
2: Asang ken nyarta ngadi itabu wa inu mang.
1: Na ken nyarta kasa ikira tin niya jashu yenes. Iri jalan kene kaulu pete pelepi.
2: Eh, egel gal ing wasang awizdi wundi mang.
1: Inga rage.
2: Kan se loka agel ye.
1: Inga rage nyarta la kasa jirgot
2: kiri. Bat kelia pia ba jam kwa iwesi.
1: Iwesa?
2: Eh.
1: Na
0: tarai la la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kanya itin sepi alla kalde
1: e gala ki kan kelie
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai so gi won to ginye
2: mhm
1: e gala na ma koy la la ko na a wo ke ay kira le ka wo dol fale koye
2: eh
1: e gala na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy gel ko
2: aso bat so nga taras bilon taras bilon bat ko inta ranga do sa ke mang na dis dog age ba do bangoni bat na mi won to ngin jwa mang ke da bat kulsin do gonde ke da bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko ewin ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ai sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ai so
0: ka gutin gen so ga gen kwazi ba tawun tap bin gari dia
2: wala
0: wa de a de anange subungan kuro
2: eh
0: ba yiti ba wo yiti
2: e do asalon bai ko ine so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengel ah
1: tengel kana ngwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alam kwa inas kwasi keringa jaramba
2: si yasan urya kera si kulto
1: wa kana ni kwata kulkundi ni mara ngun ne tari si singa
0: ina ngwa ndele ngwa kien tugrima do wa aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ah ina gal den oren ba
0: te den oren balansi
2: balansi
0: e ka ka ngala karalu
2: ya ayu wo dolfa
1: yeki yey bi balba ko interna kay nesele
2: egen na gi wo dolba ka
1: kigala
2: egen na kan gi kana ke liye
1: e sey
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki an uru na koronga urum a na ma war e nga alan den tin leton ay nga ba bela ilan bumon
2: do bi ba tarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki na ga na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang e na ke la ite gel kangal dan so gi
1: e
2: era ki wo ndo ngende al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na namu dire ken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: e
2: ala war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ina karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na igwa din balala
0: ay kunyirin te men zikan jo to tusia ni jaba
3: o sia do so apai mong
1: egel jabi si kiriga de ki otto ko kulgel
3: ayo itin kel kiriga lo
0: ay kingena to na ne na gut vale keren ke no gut vale ya burgu ke gut vale dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ke an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgeni karanga ila
3: ta
0: ai na ai jandal inji
3: la ba kakiriang
0: ah
3: kakiriang inji
0: ba kakira jamba
3: e na magal i e trikagil
0: eh
3: e na magal la eski la long ai
0: ai na so la do mi
1: ku sia ke ba
0: ai na mas le long gwerika
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: do mi
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: Borube boruna simengel ke barkay borafata
1: Borube boruna simengel ke barkay borafata
0: Paybe payna simengel ke barkay borafata
1: Paybe payna simengel ke barkay borafata
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ilay bat ay tarazi
3: Dom si sa diswa
0: na kainas kawiye na wu galal duwa ya ko liye ke rabi
3: ke bat ka borafata
2: ay jala lo ngala
0: egel
2: na lo na kulli yamba lo ngi
0: Ai la cantera to ai ba.
2: Ai
3: de suang era te.
2: So ye. Era gal keri.
0: Ali so keri. Ai le era de.
2: Ye ma ye di keri ni de lo na ma khalas.
3: De buri bo pot tan longo la.
0: Buri bo pot tan longo la.
3: De di ku de gila.
2: Asoi.
3: Asoi.
2: Ah ton de nyomile. Na do ko la lon ko domborke ine na Yohana al-awwal keranes domo so jamari mempia. Na imbeleng lombin kwe yal ere.
3: Nama de ni le kanni
2: Nama de digle na den dio hilla nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: eh
3: yang yin
0: na ki herator ka basin sikel ni nama magna nama batia na unse na pagwal dombre na bat
2: eh na kona se era na era galingal
3: era ke
2: inga nama era ere ali ali inga me isa mon gwenden hera
3: Egen
0: Egen
3: Ki borai
2: Ene nama to do gisim bereng ye Indige aliye alki kagila Ki kain kuni Nansi kel kami
3: Yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sa di so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kel kami nan kagila ai san kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa say ala kwa in namas delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kikien asa kirimu na siala yo
4: eh ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba pie na kau kien as kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kikien as kirgo ba pie kwa kan ilore
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yire jingo
2: popi do galin berenye al indigal al kagilaye al kelga mi dembere na al kagilagi kan gu na al kwera ngizin kwae inna adengin inna ye kingasila nas berenga san kwa kirnga si kwa wala kwa kirnga gena kwera jin kingati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kirnga si kwa
4: ki al kelkam
3: al kelkami
2: nan kagila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: ya
3: nan kagila ken belen al domboren dio
4: rimengini
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo ki kanos kwasi kam
2: ki na na masa ine nan al kandu na makanna zore kwasi kam
3: inne ngalang inne kelkam asan in kal na
4: lolo de ngaratu le jara
2: inna ba ye den belen
3: si jara
4: de ngaratu le jara
2: asan in kal min zene jina kanu ki ko gula ine ganna girdin mazu ki adomo kwa kan
3: badba
4: egel
2: Yang ina ken domo kwa kala tori ngi la ye ilo
3: wena
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: kido na men nen kan asa kiwi al ye herai
2: nan al kere
3: nan kel kam nen kagila
4: nan
3: asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ya kina kela kam me ba
3: alan kel kam
4: wala akagili ba
2: idi ga ye
4: den digili la longa lan kikel da dombur si kawli be ken wugo si tulen kagil
3: bad ba idi ne de bele
4: na ardenga
3: e ne de bele ne duone
4: marambe
3: mo jamba de kay ndom borisi do kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ken ngu ro gay ba
3: na e ke nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joliba
3: asa joliba ala al diogi pisi na do ba ina sa asa dogan de nyoke za
2: maram dio
4: ye ile do so si mu ile ru
2: ma ni na duri wo ye si
3: diru wo ina na
2: jara na ko el ba den ndo si kala yani jalusai
3: birjei
2: mugi naning naning wodike ki gavale ya diembo ji na wodike namazel la gi den anya la itin kuzeki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la la kase gi den anya raza tor korkia den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok ya
2: inama ye za da inan ala sa ki gan den girse ma
4: ya kase wesi loje da tolabiyal ilong da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyokke le so asimoy kika
2: ah dogo nyokke ka o mitili
4: ak in e ka kan zeral mitili deskaldi
3: na sole so le gay
4: le maranye argi long imbra jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kania o re kwana makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru o rolos kilo uri na junde pellet ala ngindom borese pali nagal si longal lompin dombori
4: mara
3: na jawre lanen den dio jegil na njam mi ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ina me na ko ambele ngal am
2: na den wore do belo na ji burgoza bele kino kala on ko na den bele na si lonzo
4: a pa na wu mo ngwe do si bele ke
0: burgoza ye do ke ma mara nyala do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alam pa kamya ele duoy de karala so kwase imbeleng impanga se asaboli baye induo siji ka duo je se lela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan lia ze bonese ditin balines ami
3: stay ele stay ele duo ye ele duo se imbeleng asaboli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditin na me asin jajon ba densimi Asa ki pelle densi mwa jalomba na mesin kwa sa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ya digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin ba sa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si insa
4: sa joli wa
2: ka nya nya na di samaze ki duger ludun
0: eh
2: samaze ki banya ludun
0: eh
2: na mesin kwa sa ba ele banya si jamaze sa sa si mwe mara insa masi abazami abazouli
4: alamas die moy bi
2: alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat ka sele ngi yela
2: bele jamaay be ya kangi sin kwa sa jouli ba
4: e
2: gane jaba jouli ko ban jumona jamaay na me kwa nina
4: hawangila
2: hawangila zen ko ji nguru ingiza angil ni haya la ngajura bol den kilala jil ba maran alba nuy jana jegila ko zamaale nga
0: ne impanga gel ka sal mena me yilla pe yela e
4: ay gadu bas lor wo mon ko do sibeleke
3: e
4: lole
3: Jima jina mbaye nama kwa yanka ma alompi herra igal. He ayilongal herra igal.
5: Ya lompi yani herra igal. Yani herra igal. Yani lana ye kwa su ulong songa paliti. Marang ide nama marang duminzi. Abas jauri manaju alang jam aywa. Alas ide gi asin jauri berasi.
0: Dua kesiren.
5: Ya aywa alas jauri nama ilah alas ya alas ibam. Nama ilah ini naya ya kuasi as aku elba asam kuah.
4: Ilah sekal saman musical.
5: Aywa kali nangi.
4: Asoi. Asoi.
0: Na ke kawala adu kiri kering kenga dok. Ba kiri kering
4: ngi. Kalau mari ke ini. Yesu asal ba tol la lena kwa wala majara main dolphin kwa. Al ingwa aba ilonga zaki ki en kirgin. Dihile. Na ki kanela lo di kole kanne. Ki alba pie kwa kan.
3: Tadba.
4: Inyela yi al oto ki kanaka.
3: Songai.
4: Ni ki ngame nga zaki lomfi en kirgin. Na kanina kai ngota dilla ka na lodi anga lomfi ke mutu azido to ka kaweti ni na ya panga simbola si yi to ka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anje gile bora kela nyame wala tiki skairo azalumba na me nyame lala la ele ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jije gile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajila
3: fir ye dai ngorele idin na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari Ini nello mpin kurosonga ke ken kekire ngazi duwa na to piasa nje ngotoin yanga zedo siye le duwa la pienga pina anguna sin deren wedi hillado lompin ko ezina mas inkwa alhirangan herrei dinele na manjado ake
4: manjado
3: hillado ke den nomor le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
2: na galkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol kele na kingol parce que vera dombore ko ale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore to ko ale bo
2: ko dombore ko ale bo na to ko ando na dombore ko ale bo
3: marade den dombore ba
4: egel de ga egel
2: na ki
4: ko del kan ko ale ki
2: mo la good bali u don senga ayem be na dombore ko ale bo na u don senga
3: inike
4: ki ko egel sangi galo nye alle duos dombore denke na gis imbereng abo borazon u don senga bandu al dombore ko ale bo ye ay si long al dombore kere ke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigine ina na bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
3: ye kan do gine belen ke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kere ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
4: yesi jang dintas ke dengi
3: dintas ke dengi duo ngai asa insi kalnga digle abazi yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre
0: en
3: nama den jiti
2: egen na gus bal kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duenes kadijanes ngwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawit
0: egen na jimeram to la ilola de dokrin kawe e ilalongal indonde mbele sonsei wala duote ngaliye na kenge
2: makanye induye den zurizi inzi in ilolia ina jingel be asang ngwa e torigal alkan yani belete bugwala sonsei wala keri kwangal akhir keringela songasi yenza sana namas juro akul ilal keringela namasim beren inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik ndokke gabalay namo wala songore kwate ka kidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba uo dolba kwa waring ongal kerin kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik unduna kor inektaz de skrit dintas ki won neji jawngite na indonde mbere se kel jamna killa dombare la jerti ba kay ine karal
4: kati kazi do basi lo nye kazi do basi lo nye il lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na ma ra nyen ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kama ya intogi wala nama jasi diwo ke. Mwala. Nama de jasi diwo jasi to indio. Kele na dawuti nde den dombore si kabe na toka kaye. Nama kindinga si inga yal musangi. Na dawuti nba si toka kaye irezi. Burdanga si zawursi. Na kele na injil si gerul.

0: boring ami
1: ali ndombre
0: alkile
1: e ki ndombre ndora
0: ali ndombre iskile la ye
1: ndombre iskingal kul sur sur tok leke
0: e al ndombre isinkile la ye
1: e
0: isin la bele so asay al kilo mbimbere wala togin
2: na isin bere nin so asay ye
1: na
0: isin kwa so ngambele sey
2: na illa
0: togin le so
2: illa tok ela sa yalo de ki king kwang kinga yawla
0: na ila dentara
1: na si eria ke ba
2: egal
1: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadiye bawo na saida as jamba isu wala ognalma sai togin bele se ala ke liba ina tigi ganna deldinga kine ngaw kina wuon ken ndombura kina ele ki basan kay na toxic ekel ne ki ndiese ne nyet rigir giti tola ji karala yo
3: an ka dimbele kelam
1: jela
0: ka
1: na aylon kalta munye
0: ka wel alan alan bele kersi wa
1: tola si
0: ko tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirngi ene li herai asaba jirgiwo kain dentasle na kenkewa don pin kwenkewa missing yasu ali yengenen kiyo ngasi teye piana sin kan ku singa jinyan
3: asoi mbele sunwa jamali
0: aba herale kain bakilon pin
1: Baskin kirgi.
3: Imbele alji jwa yani songa domi. Idi neki herale kang nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba. Si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi. Na ba dikole yanga ma du ba yengana waringi ngilale ngwal alal tirwo jile yanga. Tirwo jile ba juma du ba haddi.
0: Ine
3: ina mazin jigidi alan ine kan ngirralen ne albata bun ngiren kwaila osle awla zakin ba
0: ine ina maz ine tabun juwanen kwa aba errale kai asaba jirgungo kai
1: kiwong
0: ne kidentas leza kidat jirgungo kai nan zilya kiwong jirgungo kai
3: ne ne ngwa ki
0: ki
3: aldere kan
0: nasi jigo kan kin
3: min ne jidele jela ma du jigala zian kergel
1: album
0: kergel jenga zam
3: ouja
0: inma den perge na inela nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
3: ko inyedi setting o zandil lengela den keri wala zagi alim belenye
0: alba fieko
3: egel
0: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
3: aha
1: alkikien kan Nesien kirging na kawde na rubang akaw.
3: Ouja.
1: Kipie kwa kan kisen sen.
3: LSPE.
1: Marang embele bele puy.
0: A puy inama gis ay palidi.
1: Bele puy.
0: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na ora si abajel na ski suru juro. Bokoro foydi na ling.
1: Na peta peta via.
2: Na peta peta yenya ore.
0: Den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
3: bafingi
0: dinas urring
1: ila na mayene mel pie kwa kan
0: ila no pie doy inama den taray nama ingo ke ala ingo bas
1: inyele al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro lerna mas kaulina tane kaungi
0: na na na
1: jitina bo na tindile le kaungi
0: e kan inama pier
1: na ngarta njamin kaungi tani
0: e bi ma jaram bayna ka yungogin
1: e
0: imbelen lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
1: apa
0: ye ines erre inneki al buruka ines raka imbe
1: ile erraye beleng kan erre iti na enalon bal duleng
0: aywa
1: na minding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
0: Domi
1: ila errana ma dengi
0: Domi ina na masan orro kwa taraskiwe aza yen dombore sike ngana kulie bana kidi embegin siamin dombore sie albouli ne bagil ayla kigidi aba namalo pimbele jawli ne jegil ne densedi
1: inna madain kilma kayin kilma.

0: Baila orekwa donga yani are son lobilo albang alan dombang kwa kidal jamu yidile aisi bomungo na kwa kidgal dire jonge aisi bonga na isku daragafia na ki kiembang lobilo na kaman na skain kabin ko ngapori nama digle mani incoming kwa kidayore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin ko ngol Romanyin dio na lomfi Romany ini na kwa kidgalal illon na wajana ge na lomfi fero efero na kwa kidgal al illongal na wori ge dan tasle na lomfi winga daradio tajagin na kwa kidgal al illongnok na kayin longa songale na kitrijin din koranga kirginga na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem bota nyokefia kien kit alien diele kayin bago dien sogi do otto na maye na kayngiti kayng konjolale na kayng kojojale na dayin jayle alandok yeyi na kayngit kirsing al ilong ninal delinga kayna ko kiki en kirsinga bago duobi duo sursi keringa jawiba idingi na tenbitinin kaming al donga keregel diele ne kiya kamba al keregel kibara dolfay na kaming marang orey na diele donga regel alam bago kiki en juru ngateyangang ne kiki rai ngateyangang na wudba na orrebutumo majaram bay ke alkien kan kerek na magal yesi dolfani majaram bay ne kinga la sedonga jani asoy
1: aso ke boraina ki borbata bela orre kwa kiki en yang kergel area sangalan ka girbang lobi lo albayn kwa kital boruntu le kein man kwa kital yena kwa amboru le kein kise do lompi sis kola kamalanges daraga fia lobi lo albayn kwa kital gal yena lompi le kein kise una lolo laleya kwa kital gal ki an kurulo gdan barungu o nas dawa ngaja ela una ki yesi kuria pa base yesi kain al dawati na kisense tensok namado yena kel na kago alan kitin kirse mo alye alanda ngore a ken asang jay nga simo ka nga soy ke boray na ke propatay
0: soy majaramba yena kinga la sidonga jani oton sogle orre kwa namakanni alan dog togin tullingin kirsingo donga togin tullingin kirsingo na jisi orre duong asoy sami barnga kit alkayin nakalwe na barnga kit rimmen kawe na gwargan kit algal konga iriki vitia atigisin kengil asan donga togin den tullinsi dengin jirsingo ji ay nin jirsingo na kika dorajelu alanki jirsingo so ngwes asoka men bago na tabumben majaramba en makwel ay mendin aisan donga togin alkwa weh da kariya alkwa lon na kwa surbindelin yi dengin jirsingo na den tullinkai na dogatin kwa asan ingwa alankim wala galalan dengin kirsingo kika nin kora kirsingo tabunje
1: aso ke baraina ke borbata kese in bere wolgal elo tagatini ande ngkirsingo tenso glel kelna ka gorre ko tarasin dingis kelbam namakwel alang ngkirtingo donga togin den to linkai kese namay long yemin kering ren ki kay muto aban ko san kirgel bot unas den double kilom pin kirgel elo una lompe ailete wakin sin yetten alkul diang ko kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine jirngosi namakangizja asa surin den tullinke na kangizja asan sur kanyente na kangizja ade ilongno kuse ke na islosa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur sikrigin ela kuse alamba yekin ase kalifia ki ese kali ana kaba na aba nivia na donto ke aba ilongno ri kuse le kuse al undul alke koranso ngai ade ki derin sabai adiki durin sabai adiki borin sabai italba duati ko selongiti na elon na bulo na kala ko audok sur ke ina sinan tili a kisense ye men karaba ke ne kelel ide apegelba inna ma den tulling elai na rigitel ko elalang el alba jegi na ko audok sur siriginga elalo se bakalifi ye dele apegelba taga
0: asoi tullingin den tulling na den tulling a togin a au my name is already kelma dayen togeng dayen surin sabba awuna dayen kelma togeng dayen orren sabba awuna dayen kelma togeng dayen so dayen joingin sabba awu na kelma dayen kelma togeng al ilong konjola al kayin ay sin kitire maranga bakel na kangaran orre kwa na kangarinye annan nyetting kaka daga tabungon ko ba kangungi idingi na daldinga ke nyetting al kayin ki jirgin hoy na donga tokingi kiki raingan na gut kawal kawe na kutumol na tabun kenge a majara mai na maskai na yayi al yani ni na togin al kwa don tokin diga na mo wele aisan dok mati dele girsingo iting ali lona del dinga kenge na kwa kalu na duwo bi duwo imbeleng aba tok benga togele al kuroge togin al joyngoi togin al jutumoi togin kin na mukul kai ina lomba al tokang marang al illo na kel naslo to kisingo na illong na tonki na tokenga yani nina ai nina oto sur togi marang ken kel ganga sa songage al tarifi aba illo na kel ganga kul to doktare afie ba ki long alang ingalong nina oto alinga mengal sur togi marang ken ota ganga sa songage in ngisa tulingi sa pulingiti joingi ngisa pulingiti jammelengi sa pulingiti marang ati otto duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong nas donga sa batawa ke ba yi dog sa yinkay mel indo alye alna manye na kwado kayne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin na ilonga sa kwa yen sikereli kangungi kin aba ilong na duo net komol molay ba ine ba otanga sunga kayin na yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mo ben na tabunko en ma yeyi na wel yi alandele en kristo on re kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilong na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wotanga kulin alan mutka na tabunko
1: ki baray ina ki bar fatay aba jono na jengle long songa le aba jumo na duo ilong asa elalo wori na ba yus duo dilo wori e banju mar ko den kamma ani alsa so buguli lakin mara al era wungi
0: mara
1: nesdiro tokke
0: mara
1: mara bele mara ela na de mana apa
0: ko silongo dokki den ngor real so buguli lakin mara
1: lakin marang nana ma inangi
0: togi ngake ba
1: kidan ngor nyet ta so buguli ke se dal ba jijo maram buguli ngake ba de buguli kai al wori al den jirgo ene wori na ke ba
0: na donga to kam
1: mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawo wogal utok dikke na mani wela ka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa daing yangi wargal daing abangi kidelo kwanyet ka indio maraton elalji jutumo din tong la adi illon na rei yona skui bungi na injual ton jani na ton jio duon tong ajani baba din tong jani nanama kola sa mitirin kitere ye ete daing suru nyet tinding illon na rei apa ena kaung rei apa na ki kwasong was di okay kwa songa ki na orenga dik au is onga sike na ki keng na dan balore kerke na tan ore kerke na asike ore kerke na orenga kele na magal kidge na yesi anjare nga basuru na kidge nas dok holuk ke suru na kidge nasin dok jenga ke suru eten sokle kinema incoming al na man ni fiana dungi marhala le ka wa yana ngina lombal ku sele ka wo inna kele orenga ki keng e long alta kirgi wala mbake mba to birkang kerge la sa ka mba yanga saka imba mara zikolo mela da nga barri ne kikien kay mara abato ka wila la la kidang yanto ngal ka el dingo rei el dingo yanto ngi namba ka won ska ngena email el won e ya bato ke mara abba mungkin nesen dola songa ke elo na mai nena mkan mi eten sungle mara ben eria pal ka wila ndeng isingo ki ete ka ore for al ka ngira ngore ki alan ka njoro len ka manin duobi duo al el na dog dain suru ke na ena lombal kin kin gas ke nga yaji jelo mal urkeni wala urkeni
0: yani ñu sen jossa de nga bongay
1: ina nga egen ila kwa kein na sinji inker gal ja di ken gis jelo na na el ay la ji kering na ji jegele ki di nuy di ken mo gidel na ji ila sala ji en kele ji ki nuy a jegele ba ji a ja ba ay kering ba kwa kele ni kele na ki an cool kila ibara nal ka yendal baka nga bandula kila kwa jaringe askimba wala jaringa gabalan ki ngolan karnge teso wonen ki karingi e lompin den holu yenzi irel bele lole imbelan alan ki ngela lole ki ge njay mara kidik namay ammen kidik ki eten sogle na mangal yei al kila orga ke inne ki orra ke inne ki kenaka a ina in uwal ete el na dam burudio poi ki sense ki ban kense akirsingo in u apu in ngale na dam burudio poi na mangena dam surusi in dam suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke bal melanke suru do akay kese ba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta bulo kan na lona puwo na ke puwo ze ringale merere kare na matule kunde ji eten sokla dore ringa ko ye merere sana ji tule na ji tule ye ji uraja ke basita ze duen kwa disko akamin kare ji uraja al kwantule ye lala waja ba kitik na ma in amminka atene minki war king orangan sitole kirgingo ne kikin orengan surtolle koyin kete lola ka wite ba insura ba wente ba awre dok eten sogle abaki ka ne inkirsin kikidan already tinin imborzu nyet alambaski ko bo inang kidan ditin na ena lomba dokal kwa kirna ke ngal ken suru ko ngesan ki yense inkin e dokal surun kwa ke ngal ke arakan e lola ka sebe sol pi ne indelin ila ina lomba kal duin duin imbele mil lombi inden dio ila na lomba kal duile namay na mingi lola te marambayin ki aldain suru ko ngete ka o report ina la kam min badelin albaki kampora alambas in suru sinyete non ko lolo inkwe
0: mayra may manin el dilon a songes jamalenga
1: jago
0: dama ko la nga kawngi irido ati long nekido kerker kang laki marang erike tok nas dele kirgel nge aldo ye ne kim ko kul ballom fiin kwa kang nay lom fi fiya namay say kwa asa birgingo ki long fiin bot kerker asa bemba indonmes kamin ji duole le security ele si julo tulen nas injalo ngel lolo sa belendo kasina lomba aisa mbeleng almati dok oretok lay la albay lona daldinga kan
1: ne ala lolo oretok
0: na ya maran duo duo abay long ne korongale ele duo baye nas ya rigimba ele si madi na matimbil ka wala gal na tuga ka nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na donga toginde jammayla den donga togin jammayla ilalong alang sabatogi ila yelay wala tabunin ko legal ina kirtin aidi suma jammali donga togi lalay almati ko tigito ni lon diyen dara alkay yendiyen dara tulenkay ila la songa tulay wala il songa tulay al ilong alang elekul sidara tokke nana mawal manin ayi esan digen den ni den donga to ngir singo na ali ilong ala mining lia ele kuliko ayi etelona kwa tige dile yani kwa dinga di ntige ai kira surunga kariya na kwa dinga ntige si debenga ni na kwa dinga si mudil kwa ntige ni nema otokela debenga kwa akila yendi ntige kaskin donga to kingi maranke kwa dinga di okimba ayi di sunga ayi ilalele yele na jammelingi ala ngi ngami ngi kee kla kwa alto kingi na al yengena to lege wala ji ay jelu tabu jeng na ma wel mani sen inin to ngi jirsingo debbe ko antige ngi lang yani
1: aso ke baraina ke bor fatay mara mani mani ki sen se long e do al li viana ke gira na banna ke loto bon ding evelang evel lompi ding ndo ngi wasempia indual awunas birgin ke na lawunas to leba enake la kwandi ntulinsi ena lompi kwel kela kwal tiye to gena sa inan to le kirgul ne via lompiyesi yense barakata znyiti uto so nga ke njangale kika inaki janyia kila mani ndio kwa kila e anisiston kutuma e ani rei ko hay e abo ani wajani e kaung bel da ke ba interase na buru dientige e kake na indeleng na kake na indelma kela kwado dientige dien jirgingo dog yen ritel bagal dientige ke basi yen kala ela wona jidingi basa jiko yeyin e songwangere basi jijeemel longa dia ngandan kwa dem putting le pal mara jisi erdi kena am ye potay lekin mara erdi kena am jina manjo gel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasina am dem puti basi jelo mara kwa karaba en kamelte lekin lolo kina men kamnye kela jirgonwa asa kwa ina lan kirgina intigen kela yen kela nyetto lege nan si moge kela nan jiteba kela se lompinan kwel asan surunga se bemel ina sa kiasa sur kemel ay se ko ay se kamu alka ngel lekat zunan kebe ay an wu ne bel dan dara bel ben nun kam naka kela kan nyetto linga gena lompina lan kwel asan kwa surunga kemel abete do pilan dara el baba se wi an se kabulo ha lan se ali tin surwei al min num bami khalas wala baske nu babun nama illa bo al yiz surwei nas bam in kai nama barakata kela fi lompin al ye lompi kwel mara kidi vas long intiran ken jirgo akela al songa yamale marakidik asakin to wa kozi wa ayina madinji ngo kerle ka ngo ayina kagil ay ay si jirgel kela kwasi
0: ay asoy nama yey al zay gis longitia zinina oto orekwa ke sense ki abaka gila yani ki rinkirsin lekin maramay si long al ki daranga kirsin yani ay panga toksikan au dar toksikan elle to gindio na maranki ka kristin kitigan kristin inama ye na to kinye jundi o rekwa nyetin alkan zeni na to ni na dai mburun den tari alye ni na jinjwa al sa sunwa kan den dio na al ko kul in kalun al iya toge maran kwa kengiringa illalon ki alan innalan karun wala illon alang ilong dain toging alkindeling alan kul donga toking in namayana enjo alan tige toging a jirsingo al ko alon di en tige kayin a na na do tokingi awuna kiki rai ngan tokingi al ko wehde kriya maran tige ngadi nga akimba ila ila longa ngi tumo ila lesi ati long ne longal kem koranga kawngeli ilongala dien tindisi ko ile lankiya na kuroli ting yi naske on osaganga kuye wala dien jabilin to idike wala gal dina lo dien do kwaya ngana sin nasin dari ke inga sang bayma kele se kundure na dio kawitia awu ati lonna bayim ke elena elna hoy ne sita ke ba duong aisinga wa balme lo sen tigito wen kwa duong kawa wala long asang elle kul dumpia inama ye ne kide in kirsin ati lonna tigito gule ilong na kwa ilona tokini legi maran kwa dinga kay na toga ke ba in yela sunga domi wala ilong togen den jamail ali ilay ati lona kwa kul tokini
1: eh aso maran main ye ke ki sense long ye ki boru alken ka se ron apa kay ari ngwala nda nga zoom kwa ki mitil
0: aso yi
1: ne ye eten sogle azum ya al enam buzi mundu na kwa ngama bipis as e rabai illa long albay kering ring inalan tok azum kenga mingilla na makuri ona makoro chorri mbungye na
0: makel na kisane na ngi kering ka ngiti na sursi
1: aha yi illa long albay den kariba tok inalan kenga kering na makoro bungye na el na meskin asi long le bi ay long ete azum na
0: sko to ba don azum kwa ses kwa
1: aha
0: na ngwa ay ese lolonga wala ronga kit belel azum
1: ki benanga mainangi
0: abad nus karul mam firinga ki firinga karul
1: na adi ilong ye
0: kipiringa
1: that's so
0: yi nekiri ilele ye lage al undule na sok surtok le kertia dinal ki wara yen kwa adi duo buguli yi na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungiaske ba yi ilalong al ilong al kulke inama ye alki de ngir to bunje majja
1: da ela lole maranke al mo waren kwa marangal maranke a ilole na may na kana mingi den so marame aba ilong na azum se ambas tok inalan jawla duola kelan se enti asan inalan pisi lolo pisa singe ba kaung elune ba tok inas jawla
0: ya ne na ma jo na ma sigeto yo majram ben tigo togin den dorol jeng asa talangi
1: talangsi
0: inyela ibar na ine ka bangote sual undu
1: jago jago
0: inyela alkiyo to en kamen asa matiki piskan alki tigenga wala tigeto elong na yelo to dorol enga na wehdaske lakin maran tigan kernga akimba indanji moy na ma wala landele ko setting na kinga majraman adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois amin tabunjeng jurenga daradiengi bago kikirai ngan huda dongay sungani meram aldo jelna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoy barnga inyel hay ali long ne long alqua long alandonga to kingi na donga to gindeng tuling aidigi ilalay al ilon na kwaski tigenga kirginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele ronga ninga no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturu inala nuritia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alankela dorakani wala inyei ali ilong alang inalankerel koni na kinga majaram ben nama danji mo le kinga rambay si long a meram zakia dongay songan ni asogi saming na jelna jago te bumben kiki rayngan na kienkit ali long alankel na kutumo rayenga aliyei na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa dele kel ni kisingol kwa yene deldiski kutumul kilma tok al kwa ki mburu ngasi kanya ye ne kwa ki kutumul na tabunke nge maranga boto ina kaba alingi kel na kayen ko ngatokka na sururika na dayen kilma tokka na dayen surungirika na yi na kayen mu don kul tok yi ki bankan na kola kunya sin kage ba na maki kangi narang kangu kasingi long al ilai aisa binya silom fi in kwa asa birgingo nyetting kodim bot na ferker asa bemba marang kika na ferker kindeling anyakala mamankwe kingi king oreto kang king marang ines kalumba in altala ine kingalong fi ini ine ne setting kuro orekwa nasko na sky ngona dia kelkam bara mahammad babigir adam dongay songa ni na jel na jago lia na makayinga nas tabungare idina rimsa songa ja lia ninkayinga dirimille na otanga songa karam majarambain ka asoy saming na mayino kuro na kayinga